0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin 'yan gudun hijira sun yi tarda kudirin dokar da Burtaniya ke shirin bullo da shi na buƙatar masu neman mafaka a ƙasar biyan wasu kuɗaɗe kafin samun izini. Yawan baƙin hauren da ke neman gwamnatin Spain ta halasta musu zama a ƙasar ya zarce hasashen da aka yi tun da fari. Gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya ko kuma gwamnan jihar Adamawa a Najeriya Ahmadu Umar Fintiri ya haramta duk wani nau'in haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Russia ta kaddamar da munanan hare-hare a biranen Ukraine ciki har da birnin Kyiv. Qatar ta ce ana samun haske a tattaunawar Amurka da Iran a birnin Doha gabanin jana'izar Ayatollah Khamenei. Mutane uku sun mutu a Mexico a yayin tarmatsatsin murnar nasarar lallasa Ecuador a gasar cin kofin duniya. Yanzu ga labaran daki-daki. Russia ta yi lugudan makamai masu linzami da jirage marasa matuka a birnin Kyiv na Ukraine wanda ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla tara yayin da wasu da dama suka jikkata. A daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa Moscow ta shirya kai mummunan farmaki. Russia dai na ci gaba da kai hare-hare a biranen Ukraine ciki har da babban birnin Kyiv. A yakin da aka kwashe shekaru huɗu ana gwabzawa a Turai kuma mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu. Ma'aikatar tsaron Moscow ta ce ta kaddamar da sabbin hare-haren ne a matsayin martani kan farmakin da Ukraine din ta kai kan fararen hula. 'Yan jaridar kamfanin dillancin labarai na AP sun rawaito cewa sun ji ƙarar rokoki da makamai masu linzami a birnin Kyiv, yayin da mata da ƙananan yara har ma da dabbobi ke ta ƙoƙarin kaiwa ga tudunman tsira a tashoshin jiragen ƙasa mafi kusa. Rahotanni daga birnin Doha na ƙasar Qatar sun bayyana cewa ana ci gaba da samun haske a tattaunawar da ake yi tsakanin wakilan Amurka da Iran ta bayan fage. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari shi ne ya sanar da hakan a sakon da ya wallafa a shafinsa na X a yayin da ya ce Qatar da Pakistan da ke shiga tsakani don kwance ɗamarar yakin Amurka da Iran sun tattauna da wakilan kowane ɓangare. Ya ƙara da cewa za a ci gaba da tattaunawa ta keke da keke bayan jana'izar tsohon jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hukumomin Iran sun fitar da tsare-tsaren jana'izar bangirman da za a yi wa tsohon jagoran addinin daga ranar 4 ga watan Yuli a birnin Tehran, sannan daga bisani a gudanar da tattaki a birnin Qom. Kazalika za a binne Khamenei a ranar 9 ga wata a mahaifarsa da ke birnin Mashhad a arewa maso gabashin ƙasar. Rahotannin na zo muku ne ko kuma labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW. Mutane sama da 60 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar Cote d'Ivoire a wannan shekara. Mai magana da yawun gwamnatin Abidjan Amadou Coulibaly shi ne ya fitar da alƙalamin mutanen a yayin zaman majalisar zartarwar ƙasar. Ya ce har yanzu ana ci gaba da tsakulo wasu mutanen da suka makale a cikin baragozan gine-gine kuma adadin mutanen ka iya ƙaruwa. Kusan a kowace shekara daga watan Mayu zuwa Yuli ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa na sanadiyar rayukan mutane da dama a Cote d'Ivoire, musamman waɗanda ke rayuwa a unguwannin 'yan rabbana kawadata mu. Mutane uku sun mutu a Mexico a yayin tarmatsatsin murnar nasarar lallasa Ecuador da ci biyu da nema a gasar cin kofin duniya. Hukumomin lafiya a Mexico sun sanar da cewa mata biyu 'yan shekaru 19 da 48 da namiji ɗaya ɗan shekara 44 ne suka rasa rayukansu sakamakon cunkoso da ƙarancin iskar shaka, a yayin da daban-dabatar mutane suka yi dafifi a dandalin Angel da ke babban birnin ƙasar. Mai rukun mukamin magajin garin birnin Mexico Clara Burgada ta sanar da cewa Tanaka dauke matakan gaggawa wajen ci gaba da kare rayukan al'umma ta kara da cewa mutane sama da miliyan 1 ne suka gudanar da shagulgulan nasarar Mexico a tsakiyar babban birnin yayin da ta bukaci al'umma da su kaurecewa wuraren da ke da matukar hadari da cunkoso a dai ce gaba daga sarcin kofin duniya Amurka ta lallasa Bosnia Herzegovina da ci biyu da nema a yanda dan wasan Amurka mai tsatso da Nigeria Folarin Balogun ya kafa tarihi Senegal ta fuskanci yankar kauna daga Belgium bayan an tashi wasa 3-2 Senegal ce ta fara zura kwallaye biyu a ragar Belgium kafin daga bisani tawagar Brussels din su farki har ma da ladan gabe a bugun daga kai sai mai tsaron gida to karshen labarin kenan
0: DW Arkokin yau
1: A rahoton nan ne za ku ji cewa siminti ya yanke a shagunan yan kasuwa a birnin Damagaram na Jamhuriyar Niger amma bar mu fara daga Burtaniya Kungiyoyin kare haƙƙin yan gudun hijira sun yi Allah wadai da kudurin dokar da gwamnatin Burtaniya ke shirin bullo da shi na bukatar masu neman mafaka a kasar su biya kuɗaɗen da gwamnati ta wato ta bukata kenan domin a ba su izinin zama na dindindin Naziru Mikael ya yi kuma na da wannan rahoto daga birnin London
2: Sabon kudurin da gwamnati ta gabatar a gaban majalisar dokokin kasar ya kunshi neman yan gudun hijira su biya akalla ¥10,000 domin biyan gwamnati kudin da ta kashe wurin ba su masauki da sauran hidindimu masu neman mafaka da suka zamu damar yin aiki ne za su biya kudin kafin a ba su izinin ci gaba da zama a kasar na dindindin sakataren harkokin cikin gida Shabana Mahmud ta ce wajibi ne yan gudun hijirar su sauke nauyin da ke kansu ta hanyar biyan dawainiyar da jama'ar Burtaniya suka yi da su duk da cewa ana nuna shakku kan tasirin matakin ganin cewa kananan ayyuka da ba a biyan albashi mai tsoka ne yan gudun hijirar ke yi amma masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce babu tausayi a cikin tsarin kamar yadda Mubina Buhuta ta kungiyar agaji ta Red Cross ke cewa
3: There's a risk that people could be starting that journey with death.
2: Ta ce wannan na nufin yan gudun hijirar za su yi balaguro da bashi a kansu tun kafin su bar gidajensu kuma hakan zai iya jefa su cikin hadarin da miyagu za su iya damfarar su a kokarin su na neman kudaden da ba su da su akalla fan biliyan 4 gwamnati ta kashe wurin kula da masu neman mafaka a bara kuma yawan kudaden da kurar siyasar da batun bakin haure ke tayarwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke karawa gwamnati matsin lamba lamarin da a cewar Dr. Hamus Hadeja masanin tattalin arziki da siyasa a Jami'ar King's College dake London na da alaka da wannan kuduri
4: Na farko dai akwai yanayin tattalin arzikin kasar Burtaniya da ya shiga wani hali na ni'asu sakamakon tsadar kayayyaki da kuma wato rashin farfadowa daga matsaltsalun da ya samu kansa a ciki tun bayan afkuwar wato matsalar COVID-19 sai kuma wato matsin lamba da su gwamnatoci suke fama da shi musamman ma daga wajen mutane wanda suke da rajin wato kin baki a wannan kasar so kowace gwamnati da take so ta samu ƙuri'un mutane musamman masu wannan ra'ayi ta kan yi kokari ta ga ta takaita ta kawo da wayansu abubuwa wanda za su takaita yawan shigowar mutane
2: masu neman mafaka 93,525 ne suka nemi izinin zama a kasar daga watan Afrilun bara zuwa Maris din bana wanda ya nuna raguwar adadin da kashi 12 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata kusan rabin waɗannan mutane na shigowa kasar ne ta kananan jiragen kwalekwale ta mashigar Kale sabbin tsare-tsaren dai waɗanda na daga cikin kunshin dokokin da gwamnati ke shirin bullowa da su na ci gaba da daukar hankalin jama'a kuma a yanzu kallo zai koma kan ƴan majalisar dokokin kasar ne dan ganin matakin da za su dauka a ƴan kwanaki masu zuwa Naziru Mikael DW Hausa daga birnin London
1: To har yanzu dai dangane da batun bakin haure da yan gudun hijira a Spain yawan bakin hauren da ke neman gwamnatin kasar ta halasta zaman su ta hanyar sabon shirin da ta bullo da shi ya zarce hasashen da aka yi tun da fadi yayin da gwamnati ta yi hasashen cewa kusan mutum 500,000 ne za su nemi shiga shirin sabbin alkalama sun nuna cewa adadin mutanen ya haura mutum miliyan guda Khadija Ahmad Rufai na dauke da rahoto
5: Yayin da kasashe da dama a nahiyar Turai ke ƙara tsaurara matakan shige da fice, ƙasar Spain na daukar wani sabon salon bude kofar ta ga bakin haure da ke zaune ba bisa ka'ida ba, inda sama da mutum miliyan 1 suka nemi a gyara musu takardun su domin su samu damar ci gaba da zama da kuma yin aiki a ƙasar bisa doka. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce, sabuwar manufar gwamnati ta sa bakin haure kusan miliyan 1 sun nemi halasta zaman su a ƙasar.
6: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política.
5: Yace a cikin ɗan shekarun nan, gwamnatin Spain ta aiwatar da manufar shige da fice wadda zan iya cewa tana da alhaki. Manufa ce da ta mayar da hankali kan tabbatar da shige da fice cikin doka, cikin aminci da kuma cikin tsari. Yayin da wasu ke amfani da batun shige da fice domin cimma manufofin siyasa, mu kuwa muna gina manufar shige da fice bisa tsari da gaskiya. A ƙarƙashin wannan shiri, duk bakon hauren da zai iya tabbatar da cewa ya zauna a Spain na akalla watanni 5 ba tare da wata matsala ko aikata laifi ba, zai iya neman izinin zama na shekara guda wanda za a iya sabunta shi idan ya cika sharɗin da aka gindaya. An sanar da shirin ne a watan Janairun shekarun 2026, an kuma fara aiwatar da shi a watan Afrilu, yayin da ranar 30 ga watan Yuni ta kasance ranar ƙarshe ta karɓar bukatun masu neman shiga shirin. Ga bakin haure da dama, wannan dama ce ta samun aikin yi bisa doka, samun walwala da kuma rayuwa mai inganci a Spain. Sylvia Lara Rogers, wata 'yar ƙasar Peru mai shekaru 43 da ke kula da wani gidan cin abinci a Spain, ta bayyana jin daɗin ta da wannan shiri. Tace, ina ganin wannan abu ne mai kyau sosai ga dukkan mu baki da muka zo nan domin aiki ba don aikata wani abu mara kyau ba. Muna godiya saboda wannan wata alama ce ta nuna cewa ana yaba gudunmuwar da muke bayarwa a ƙasar nan. Mun zo ne domin mu yi namu ƙoƙarin wajen taimakawa tattalin arzikin ƙasar da kuma tallafawa tsarin fansho da tsofaffi da dama ke dogaro da shi. Alkaluma sun nuna cewa kusan mutum ɗaya cikin kowane mutum 5 da ke zaune a Spain an haife shi ne a wata ƙasa daban. A ƙasar mai yawan jama'a kusan miliyan 50, hakan na nufin kusan mutum miliyan 10 sun fito ne daga ƙasashen waje. Lamarin da ya sauya yanayin yawan jama'ar ƙasar cikin shekaru da suka gabata. Prime Minister Pedro Sanchez ya sha nana ta cewa bakin haure na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin Spain.
6: España perdería un 19% de su.
5: Yace ba tare da bakin haure ba, Spain za ta yi asarar kashi 19 cikin 100 na tattalin arzikin ta nan da shekarun 2050. Sannan wannan zai kai kashi 22 cikin 100 zuwa shekarar 2075. Wannan na nufin dubban sana'o'i za su shiga matsala, kuma misali mashaya sama da 90,000 za su rufe saboda rashin ma'aikata. Wannan ba shine karin farko da Spain ke amfani da tsarin halasta zaman bakin haure ba. Yayin da kungiyoyin 'yan kasuwa suka yaba da wannan mataki saboda bukatar ma'aikata, jam'iyyun adawa masu ra'ayin mazanjiya da na tsatsauran ra'ayi sun yi alwadai da shirin. Suna masu gargaɗin cewa hakan na iya ƙara jawo ƙarin bakin haure marasa takardu zuwa Spain.
1: Rahoton Khadija Ahmad Rufa'i kenan. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya haramta duk wani nau'in haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba a ƙaramar hukumar Lamurɗe. Hakan kuma na zuwa ne bayan da ake samun rikice-rikicen ƙabilanci da yake cinyewa tsakanin wasu manyan ƙabilu kenan guda biyu da ke zama a ƙaramar hukumar. Wakilinmu da ke jihar Adamawa Mubarak Aliyu na ɗauke da rahoto.
7: Ƙaramar hukumar Lamurɗe da ke kudancin jihar Adamawa na da albarkatun ƙasa da dama, inda al'ummar yankin suka shahara wajen noma da kiwo. Sai dai a shekarun baya-bayan nan rashin jituwa ya shiga tsakanin manyan ƙabilun yankin na Bashama da Chobo, bisa ƙoƙarin mallakar ikon filaye da ma sarauta, wadda aka yi sanadiyyar salwatar rayukan mutane da dama da ma dukiyoyi. Domin yi wa tufkar hanci, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya naɗa kwamitin shiga tsakani. Gwamna Fintiri ya ce sun gano akwai wasu da suke ribantuwa da wannan rikicin, ciki har da masu haƙar ma'adanai.
8: This crisis now is out of hand even for both the Bachamas and the Chobo.
7: A cewar gwamna Fintirin, wannan rikicin ya fara sanya fi ƙarfin har ma da al'ummar Bashama da Shobon. Wasu ne suke ɗaukar nauyin shi daga waje, wanda kuma har da masu haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, domin samun sauƙin gudanar da ayyukansu ba tare da ƙasalanda ba. Yanzu da nake muku maganan nan, na haramta dukkan wasu ayyukan haƙar ma'adanai a ƙaramar hukumar Lamurɗe, kuma cikin kwanaki uku. Ga mai sharha kan harkokin tsaro a jihar Adamawa Comrade Jonah John Bo, ya ce tun da jimawa sun yi ta iza ayar tambaya kan yadda ƙabilun biyu suke samun makamai na kaiwa juna farmaki.
9: Wa'inda suke da interest na haƙan ma'adanan nan su ne suke su daya da suppliers. It is clear gwamnati ta san da wannan. To kaga idan aka sa personal interest fiye da mutane da al'umma, ƙasa ba za ta zauna lafiya ba. gwamnati ta sake bifin security a wannan wurin da kyau.
7: Lokuta da dama dai an sha zargin masu haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba da daukar nauyin ayyukan masu aikata laifuka da ma gurbata muhalli. To ko me masu haƙar ma'adanan za su ce kan wannan matakin? Honorable Abdullahi Umar Yafak shine shugaban kungiyar masu haƙan ma'adanai da ma kasuwancin sa a jihar Adamawa.
10: A maganarsa yace illegal mining da ba ta kanda ba su bi dokan yin mining ba. Shine gwamnati ta dakata da namu. Daga ga wasu ba su bin tsari kawo mutum ga daji ba su shiga yana haƙo abin da zai yabo.
7: Bayar da makamanta irin waɗannan umurnin gwamnatoci sun shayi a baya sai dai ba sa aiki. To ko wasu matakai za a bi wajen tabbatar da wannan haramcin? Tambayar da kenan na yi wa Honorable Ahmad Lawan. Mai baiwa gwamnan jihar Adamawa shawara kan harkokin tsaro.
11: Akwai kuma mun tsaro a wannan wuri na Lamurle wanda kuma a tuni an ba su marching order da su tabbatar da cewa sun dakatar da ko kuma an kame duk wanda aka samu yana tonan ma'adanai a wannan wuri. So wannan abubuwa da gwamnatin jihar Adamawa ta yi ta dauka ne ba don ta musguna kowa ba amma ta dauka don ta tabbatar da cewa an inganta tsaro da zaman lafiya a wannan yanki na Lamurle.
7: Rikicin kabilanci tsakanin al'ummar Bashama da Shobo ya kawo cikas wajen gudanar da harkokin noma da ma kasuwanci a yankin karamar hukumar Lamurle. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: To madalla, a dai Najeriyar jami'ar APC mai mulki na fuskantar kalubale sakamakon sunayen da hukumar INEC ta wallafa, yayin da gefe guda gabnoni suka cire wato ko kuma suka sauya sunayen 'yan majalisar dattawa daga jihohinsu. Dangane da wannan batu daga nan bon abokiyar aiki Binta Aliyu Zurmi ta tattauna da babban mataimaki na musamman ga shugaban jami'ar APC kan harkokin yada labarai Yusuf Dingyadi.
12: Jihohin da suke da wannan matsala a zaman da kwamitin shugabanci na jam'iyyar National Working Committee NWC suka yi sun gano wasu 'yan takara a wasu jihohi musamman jihohin Kogi da Abia da Benue da Taraba da Ondo da Niger da Kwara da Kaduna da Ebonyi suna da wata matsala mai girma akan sha'anin tsaya takarar zaɓe. Wasu daga cikin su takardunsu, wasu daga cikin su sun shigo jam'iyya ba bisa ka'ida. To shi na daga cikin dalilan da jam'iyya ta ɗauki nauyi ta ga dacewar ta caccanza wasu 'yan majalisar a bisa ka'ida da wannan aka yi aiki kuma da wannan aka yi hujja kuma da wannan aka ɗauki mataki.
13: Amma an jiyo shugaban majalisar dattawa Godswin Apapio na ba wa wasu 'yan majalisar da suka faɗi haƙuri na cewa za su yi duk mai yiwuwa na ganin sun dawo da su majalisar.
12: To wannan kenan kin ga ya ƙara tabbatar da cewa jam'iyyar APC tana cin gashin kanta ne. Domin shugaban majalisar dattawa ai shi ne na uku a ƙarfi da iko a Najeriya baya ga shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa. Ke ga ba zai iya sa jam'iyya ta yi abin da bai dace ba. Don haka dole ne a ɗauki wani mataki.
13: Amma ba ka gani waɗannan kalamai nasa suna tafiya da daidai da abin da ake gani yanzu haka?
12: Ai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya riga ya ba da umarni ga shugaban jam'iyya Professor Nantawe cewar ya bi ka'ida ta tsarin mulkin jam'iyya da Electoral Act.
13: Wasu da aka kwace ma wannan dama ta yin takara suna barazana za su yi wa APC zagon ƙasa a babban zaben da ke tafiya wato anti-party. Yaya za ku bullo ma wannan al'amarin?
12: Duk ɗan takarar da ya ga an soke shi to akwai ka'ida da aka bi aka soke shi. Domin duk wanda ya shigar da ƙarar jam'iyya ya ce jam'iyya ba ta yi mai daidai ba don haka dole a soke zaɓen a ba wani. To na daidai ya kasa tsaya ya kai apil ya kasa tsaya ya bi dokokin da suka dace na jam'iyya har sai ya ga an kai ƙarshensu ya je kotu. Wani makirci duk wani zai ƙulla ma jam'iyya makirci a yanzu idan ya fito ya faɗa to jam'iyya ba za ta bar shi haka nan ba.
13: Wannan rikici naku yana zuwa ne yayin da ake tunanin wuta a makera wato a jam'iyyun adawa sai aka same ta a masaka. Baka ganin wannan wata dama ce ta karbe tsaffin 'ya'yan wasu jam'iyyu da suka yi sauyin sheka?
12: Duk wanda zai karbe ka fili ga mai duki. Ai ba jam'iyyar take tabbaci yanzu. Duk jam'iyyar da take ciki a Najeriya yanzu daga SDV, NDC, ADC, PDP har zuwa PRP da sauransu ga sunan tarkacen kowace tana da nata matsala a kotu. Don haka maganar cewa wai wani ya ga ya bar APC ya koma kowa na dama demokradiyya ce. Don ka bar APC ka je ta jam'iyya ka je ka gwada ƙarfinka ne shi kenan sai a yi maka fata alheri. Amma babu wanda jam'iyyar APC za ta ce ya isa in ba da shi ba jam'iyyar APC ba za ta ce zaɓe ba ko ko in ba da shi ba za a samu nasara ba.
1: Babban mataimaki na musamman ga shugaban jami'ar APC kan harkokin yada labarai a Najeriya Yusuf Dingyadi kenan a tattaunawarsa da Binta Zurmi.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Dambarofin da 'yan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya dauki sabon salo, inda jam'iyyar ta sauya sunayen wasu 'yan takara. Lamarin da wasu 'yan siyasa ke cewa dauki daura ne ba adalci ba.
15: Ba alheri ba ne ka dauki haƙƙin mutane na zaben mu kansu shugaba, ka azama kanka bayan kayi rantsuwa cewa za ka yi wa mutane adalci.
14: Shin ina wannan rikici zai kai jam'iyyar yayin da ake tunkarar zabe, kuma ina makomar demokradiyya a cikin jam'iyya? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon.
1: To madalla da fatan za a tara a shirye-shiryen mu na ƙarshen mako. A dai Najeriya, gwamnatin jihar Enugu ta kulle yarjejeniya da hukumar Raya yankin Kudu maso gabashin kasar kan tunkarar aikin haɓaka wato noma kenan da kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin. Kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu na Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana.
16: Alƙalima dai sun nuna cewar kudancin Najeriya haɗi da musamman kudu maso gabashi ɗin ya dogara da arewacin ƙasar kusan kacokan da kaso 80 ko ma 90 cikin 100 na game da kayayyakin amfanin gona irin su gero da maiwa da wake, gami da nama da tumatir haɗi da albasa da dai sauransu. Kuma koyaya aka samu tsaikon samar da su, wahala ta rayuwa ba kaɗan ba ce a musamman yankin na kudu. Wannan yanayi dai ya sa da daman gwamnatocin jihohin kudin na ta bullo da matakan duba yiwuwar fadawa ayyukan gona don fara samun masalahar bukatunsu. Sakataren gwamnatin jihar Enugu kenan Chidi Bere Onya ke bayanin yarjejeniyar da jiharsa ta shiga kan haɓaka aikin gona mai tasiri a faɗin yankin nasu mai jihohi biyar, inda yake cewa yarjejeniyar ta kunshi duk ababen da ake bukata. A yanzu dai gwamnatin jihar ta Enugu a yankin kudu maso gabashin Najeriya ta ce yarjejeniyar da ta kulla da hukumar Raya yankin na kudu maso gabashi ta SEDC na nufin tunkarar ayyukan gona ne da tasirinsu. Kuma tuni gwamnatin ta ce ta ware katafaren filin noma mai faɗin hekta 52,000. Namdi Ozo na cikin jami'an da ke assasa matakin tunkarar ayyukan na gona a Enugu.
17: It is a shame to us to be importing what we eat if we cannot feed us.
16: Yace abun kunya ne a gare mu a ce kowace cimaka sai mun shigo da ita mun kasa ciyar da kanmu. Shekaru 50 baya mutane da yawa sun mutu a nan sakamakon cutar yunwa, kuma a ce ba mu dau darasi ba. Lokaci yayi da za mu san abin da muke ciki.
17: Scratching our sorrows, it's about time we all do something.
16: Matakin dai na koma gona gadan-gadan, inji gwamnatin ta Enugu na nufin gina ingantaccen tattalin arzikin noma da zai haifar da bunƙasar masana'antu, wadda hakan suna sa ran haɓaka tattalin arziki daga matakin dala biliyan 4.4 zuwa matakin dala biliyan 30, wadda kuma zai dogara sosai kan zuba jari mai tsari a fannin na noma da kuma ƙarawa amfanin gona kima da sarrafa kayayyakin amfanin gonan a zamanance. Patrick Ebru shine kwamishinan ayyukan gona a jihar. Ya ce dukkanin tunanin gwamnatinmu kusan sun fi karkata a yanzu kan ayyukan gona. Hukumar ta Raya yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ta SEDC na kan tafarkin jagorantar ayyukan bunƙasa ababen more rayuwa, farfado da tattalin arziki bayan yakin basasa da kuma gyaran muhalli a jihohin Abia da Anambra da Ebonyi, game da Imo da Enugu. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: A yankin da magarmi na jamhuriyar Niger siminti ne ya yanke a shagunan 'yan kasuwa, da hakan ya saka wato masu aikin gine-gine da sauran gyare-gyaren gidaje don kaucewa ambaliyar ruwa cikin wato zallumi. Larwana Malam Hami na ɗauke da rahoto daga birnin da magaram.
18: Tsawon wasu kwanaki ne dai jama'a ta tsinci kanta cikin matsalar karamcin simintin. Yankewar sinadarin da masu aikin gini irin su Lawal Malam Ali ke ci gaba da nisawa.
19: Siminti kwana nawa za a zamne, simintin kuma shine tsaye da aiki. A gari kamar da magara a ce siminti ya yanke.
20: Sunana Isbi Ibrahim. Wallahi gashi nan dai muna ta fuskantar matsalar siminti. Wannan dan lokacin ya kai 125, da ana cewa shi ka 100.
18: Yanzu ka samu?
20: Wallahi ban samu ba.
18: To ya zaka yi kenan da aikin ka?
20: To wallahi hakura za mu har lokacin ya dan yi sauki sai mu sa.
18: Ko bayan masu fafutukar neman mushigi su kansu magina game da ɗan dako kan zuwa laborori masu aikin kere bulo ya girman matsalar ike?
21: Zaman wani lokacin ya kama dole, amma gaskiya ba daɗi kin ba mu. Tunda mun bar iyalinmu, ka daman kafin ka wuta baka cire din mamma daban na ƴaƴanka daban. In suka je ka kaba ka kaba akwai matsala.
22: Mu kan mu simintin nan babu shi saboda Allah wuya muke sha mu ɗan dako. Tunda sai ya zo za mu samu. A da muna sauke kawo mota 20-30 40
19: mu da babu zumunci babu lafiya kawai je ma ba wannan muka zo muka sha bacci ba
18: mu ji ta ba mu tari na daga cikin kwastomomin da ke shigo da siminti da magaram ya kuma yi karin bayani game da wannan matsala ta karamcin simintin
2: gwamnati ya ba da furi a kawai sai da siminti

0: halin shi ake sai da shi.
1: Wuni aiki ana nema, har wayan wani bi ana sallama wani bi in ba riya waya ba muka yi ana kira, ana buƙatar shi sosai ma.
2: A jika da wannan matsala, DW ta ji ta bakin Muhammad Aminu Zabai da ke zaman shugaban hukumar kula da kasuwanci a jihar Damagaram.
3: Karancin sauti mun zo lokaci na damuna inda kowa ke tashi aiki, banda shi kuma masana'antun da suke buga siminti, kai guda fanta take samu hita kombi ba ta yi wannan ba. Kuma abin da shahi ma sanyo shi, yanzu akwai ƴan matsaloli da suka hana a sanyo shi, basu da ana sanyo shi sai a gama da na gida. Duka da wannan matsalolin suka kawo, yanzu ya zama to ga bukata ta yiwa, kuma gashin da ake samun shi ba irin na da ne. Mai hukumi suna daukan matakai da zai zama to a ce an maido abubuwan ya zama to sun zama kamar da.
2: Karamcin simintin dai ya haddasa tsadarsa a shagunan da ke da kwai tsofuwar ajiya. Larwa na Malam Hammi, Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger.
4: To karshen shirin baki da yake nan, amma tun da fari kun ji cewa mutane uku sun mutu a Mexico a yayin tarmatsatsin murnar nasarar lallasa Ecuador da ci biyu da nema a gasar cin kofin duniya. A dai ci gaba da gasar, Amurka ta lallasa Bosnia Herzegovina da ci biyu da nema, yayin da dan wasan Amurka mai tsatso da Nigeria Folarin Balogun ya kafa tarihi. Senegal ta fuskanci yankar kauna daga Belgium bayan ta an tashi wasa 3-2. To karshen shirin baki da yake nan, a madadin editan da ya tsara shirin mantaka a Hiwa. Sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za mu je tarayyar Najeriya domin jin yadda gwamnatin kasar ke fafutukar wanke sunan wani da ya kafa hukumar gwamnati da ke da ofishi da ma kasafin kuɗin kanta. A jamhuriyar Nijar kuwa 'yan kasar ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da sharuɗan da hukumomin mulkin sojin kasar suka gabatar ma takwarorinsu na jamhuriyar Benin. A Algeria kuwa a wannan alhamis ne ake gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki. Muna tafa da halin da ake ciki. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan an sha labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: A Algeria al'umma na can na kada ƙuri'a domin zaben 'yan majalisar dokoki inda aka bude rumfunan zabe tun karfe 8 na safiya. Kancan jami'in siyasa da ke mulki a Jamus sun sanar da wani gagarumin shiri na sauye-sauyen da suka shafi fansho da haraji domin fitar da ƙasar daga kangi na tattalin arziki. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ko kuma PAM ta bayyana cewa sama da mutane miliyan 3 ne ke cikin matsanancin hali na rashin isasshen abinci a Najeriya. A Algeria al'umma na can na kada ƙuri'a domin zaben 'yan majalisar dokoki inda aka bude rumfunan zabe tun karfe 8 na safiya. Kusan 'yan Algeria miliyan 25 da suka cancanci yin zaben za su kada ƙuri'a domin zaben 'yan majalisun dokoki bayan yakin neman zaben da aka yi cikin takaddama. Zaben yana gudana ne a wani yanayi na cece-kuce da ke da alaka da soke kusan kashi 1-3 na jerin sunayen 'yan takara, da jam'iyyu da dama suka yi Allah wadai da cire sunayensu musamman a babban birnin na Algiers. Jimlar kujeru 407 ne ake sa ran za a zaba na tsawon shekaru 5. Kancan jam'in siyasa da ke mulki a Jamus sun sanar da wani gagarumin shiri na sauye-sauye da suka shafi fansho da haraji domin fitar da ƙasar daga kangi na tattalin arziki. Bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i 7, haɗin gwiwar jam'in siyasar masu ra'ayin 'yan mazan jiya CDU, CSU da SPD ta 'yan Democrat sun yanke shawara don rage nauyin haraji da ke kan ma'aikata da matsakaitan masana'antu, yayin da masu biyan haraji mafiya arziki ke ba da gudunmuwa sosai, da kuma batun ƙara yawan shekarun ritaya sama da shekaru 67 wanda ke cikin jerin matakan da masu kamfanonin inshora suka gabatar. Nan gaba ne gwamnatin ta Jamus za ta miƙa ƙudurin a majalisar dokoki domin sahalewarta don ya zama doka. To, labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ko kuma PAM ta bayyana cewa sama da mutane miliyan 3 ne ke cikin matsanancin hali na rashin isasshen abinci a tarayyar Najeriya saboda tashe-tashen hankula a arewacin ƙasar da ya haifar da ƙaruwar rashin isasshen abinci zuwa wani matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru 10. Arewacin na Najeriya mafi yawan jama'a a Afirka na fuskantar rashin tsaro na masu jihadi da 'yan bindiga waɗanda ke yawan kai hare-hare kan ƙauyuka da kuma sace-sacen jama'a don neman kuɗin fansa. Hukumar ta kuma ce yaɗuwar tashe-tashen hankulan da ke tilastawa mutane barin gidajensu na haifar da ƙaura sosai na jama'a da ma taƙaita damar samun agaji. 'Yan sanda sun ce aƙalla malaman

0: inin buda guda 8 ne suka mutu yayin da wasu sama da 20 suka jikkata a lokacin da wani yaro ya tuka motar iyayensa wata babbar motar ya afka cikin ayarin malaman buda a arewa maso gabashin kasar Thailand rukunin malama addinan 35 da kuma mabiya guda 5 na tafiya ne akan hanya a lardin Mukdan a matsayin wani bangare na aikin haji na masu bautar addinin Buddha lokacin da lamarin ya faru kamar yadda shugaban yan sandan yankin Faroji Tebuti ya shaidawa manema labarai a cewar yan sanda yaren ya dauki motar iyayensa ba tare da izini ba kafin tukin ya sulbe masa ya je kade mutanen to labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW
1: Chuan gaishe da Abdulrahman Hassan dauke da labarin.
2: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu muna tafa da batun yadda hukumomin tsaron Najeriya suka bayyana ƙara ƙaimin yaki da yan ta'adda ta amfani da sabon dabaru daidai lokacin da aka samu rikici tsakanin manoma da makiyaya wanda haye sanadiyar lashi sama da mutane 48 a jihar Neja. Muna tafi da shirin siyasa da na al'adu da ma wasiƙunku amma kafin nan bara mu dauko tushen rahotannin daga batun siyasa a Najeriya inda a wani abin da ke nuni da habakar damfara a tarayyar Najeriya gwamnatin kasar na fafutukar wanki sunan wani da ya kafa hukuma ta gwamnati dake da ofishi da ma kasafin kuɗi bayan asusun ajiya na bankuna daban-daban Najeriya dai ta dauki lokaci tana kirarin yaki da damfara kafin sauyin fasalinta a harkar mulkin dake daukar hankali cikin kasar a halin yanzu wakilin mu daga Abuja Obala Musa ya aika mana da rahoto akan wannan batu.
3: Jeri na tambayoyin amsawa dake a bakunan al'umma tarayyar Najeriya a halin yanzu dai daga dukkanin alamu na kala tsawo bayan da fara gwamnatin kasar ta ayyana Adeni Adeyemi Matthew a matsayin shugaban hukumar Bogi. Matthew din dai ya dauki lokaci na jagoranta wata hukumar tsawon baki cikin harkokin wajen kasar da Abuja ta ci ta Bogi ce. Hukumar kuma da ta nasara bude asusu a babban banki na kasar. Dama samun kasafin naira miliyan 200 cikin kudin kasar a shekarar bana. Kuba wa uba nasar kafa ofishin harkokinta a rukunin ofisoshin ma'aikatu da hukumomi na gwamnatin kasar duk da cewa dai jami'an tsaro sun nasarar kama shi tun cikin watan Oktoba da shuɗe Oga Matthew da ya ce ya biya babban hafsan mulki na fara shugaban kasar naira miliyan 1.4 kafin samun alada shi kan mukamin nasa fadar kuma a farar Abdulaziz da ke zama daya cikin kakakinta dai ta ce jami'in ya sata sa hannun hafsan mulkin Femi Bajabiya Mila
4: a sanin cewa tun kafin yanzu gwamnati ta san da wannan abun kafin ma ya zo cikin media domin har an kai buga bincike wanda wannan binciken ya sa har shi wannan mutumi an kama shi an kuma gurfanar da shi sannan za a ci gaba da ganin cewa lallai an binciko mina aka haihu a ragaya har aka zo aka kai ga wannan mataki babban abun na farko shine ita wannan appointment letter ta farko da yayi ta Jabu wanda daga yin wannan appointment letter dole za a samu takai na gaba misali bude asusun banki din ko kuma zuwa domin neman office duk ya biyo bayan yin wannan takarda ce ta farko
3: ana dai kallon ba da kallon ta kallon ogan bogin shawara tsawon lokaci na yin hulɗar jami'ai na kasashe na waje a karkashin ino tare da Najeriya da na yi bata suna da kila ma kima ta kasa idanu na duniya Najeriya dai har zai yanzu na fafutukar wankin suna mai ayyukan masu damfara ta yana ta gizo kafin sabon yanayin da ya dauki launin da ke da girman gaske duk da cewa dai har zuwa yanzu bayanan nisa da kila mata tasiri ne damfaran Matthew din basu kai gaba yana cikin bayanan jama'a ba akalla asusun ajiya 34 da suka da wasu guda 9 da suna na hukumar ne dai ogan bogin ke amfani da su kafin kamen nasa kuma tun damfara da sunan mulkin ta dauki hankali na masu adawa tarayyar Najeriya dake fannin akala bincike bisa zargin hancin da ya ambata sunan Bajabiya Milan da kila ma karyo tsarin da kalma tudin cin karansa ba babbaka cikin fadan mulkin Solomon Dalon dai yana zaman tsohon minista gwamnatin kasar
5: ba zai yiwu a ce mutum ya fita ya je ya kikiro kamfanin gwamnati ya nade kansa yana yawo ya kira jami'an gwamnati ya kira jakadu yana meeting da su a ce wai ya zama najibu Ni na fi amince da maganan bawan Allah nan na cewa an karba makuden kudaden a hannun shi maganan sauran kudin ne ya kawo fitina shine suna nema yanzu su shafa mishi kashin kaza wannan mutumin fa akwai wasika wanda majalisa dattawa ta bashi wato ita majalisan dattawa ma jebu kenan karara wannan ya nuna cewa muna harka ne da yan damfara kuma dan damfara kowane abin da yayi yana da hujja
3: ko ban jaman kasashe na waje dai shugaban hukumar bogin ya rika ziyara ga ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayyar da suka hada da ita kan hukumar APC mai yake da kokarin halarsa haramun a kasar Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Daidai lokacin da aka samu rikici tsakanin manoma da makiyaya da yi sanadiyar lashe sama da mutane 48 a jihar Neja, hukumomin tsaron Najeriya sun bayyana ƙara ƙaimi na yaƙi da 'yan ta'adda ta amfani da sabbin dabaru wanda ya sanya kaiwa ga samun nasarori na daƙile dabban 'yan ta'adda da kuma kwato mutanen da aka yi garkuwa da su. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Hukumomin tsaron Najeriya da sun bayyana samun nasarori ne a aikin da suke yi na yaƙi da dimbin matsaloli na rashin tsaro a ƙasar, musamman ta'addanci da masu garkuwa da jama'a. Domin na tsaro ta sojan Najeriya ce kan gaba inda ta bayyana gudanar da kai hare-hare a kan 'yan ta'adda har sama da 14,000 da suka sanya daƙile 'yan ta'adda 1,516 tare da ceto mutane da aka yi garkuwa da su 1,597. An samu waɗannan nasarori ne dai a cikin watanni 6 a Najeriya. Ita ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayyana nasarorin da ta samu. To sai dai duk da wannan ci gaban ana samun kai hare-hare da garkuwa da jama'a a wasu sassan Najeriya. Malam Zakari mijin yawa darakta ne kuma shugaban sashin kula da dokoki a ofishin mai bawa shugaban Najeriya shawara a fannin tsaro.
7: Hakika wannan jarabawa ne ya sauka a ƙasar mu kuma ana ba 'yan Najeriya hakuri da tabbacin cewa lallai a kodayaushe jami'an tsaro shugabannin gwamnati duk suna kokari a kiyaye kuma a hana wannan abubuwan. Wani lokaci duk da ana samun ci gaba ana iya ganin kaman ba haka bane. Kuma ba wani abu ne zamani ya canza ya kasance cewa in a da kila abu zai faru a ƙauyenku wani na wani ƙauye maybe awa biyu da gaba kila ba za ka ma ji me faru ba. Amma yanzu abu na faruwa a ko'ina a duniya za ka gani a wayanka. Alhamdulillah ana ƙoƙari kuma kodayaushe jami'an tsaro suna ƙoƙarin su amma a yi haƙuri.
6: Hukumomin Najeriya da sun ɗauki mataki na amfani da dabaru iri daban-daban har da wayar da kan 'yan Najeriya su fahimci halin da ake ciki. Malam Bala Musa shi ne daraktan wayar da kan jama'a a hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya.
8: Jama'an ƙasa mu fahimtar da su abin da ya kamata su yi, abin da ya kamata su ji, da kuma abubuwan da gwamnati karan kanta take yi don ta gyara al'amarin tsaro a ƙasa. Don kaga su wayannan 'yan ta'addan da sauransu da masu miyagun abubuwa suna da ƙoƙarin su ga suna yaɗe-yaɗen abubuwa da suke ba gaskiya ba. So dole ne kuma ka kawo wayannan jami'an masu watsa labarai na wayannan hukumomi.
6: Ana cikin wannan hali ne aka samu rikici a tsakanin manoma da makiyaya a yankin ta Gina da ke jihar Naija, inda rahotanni suka bayyana cewa fiye da mutane 48 ne suka mutu a dalilin rikicin da aka kwashe kwanaki biyu ana tafkawa. Robert Dallami Bako dan majalisa mai wakiltar shiyar ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
9: To istima'in nan dai da ya faru gaskiya saboda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai ba mu zata ba kuma haka Allah ya so da mu. Waɗannan dai abubuwan da ya faru tsakanin mu kamkawa da Fulani to sai da shi dai haka Allah ya kudura. Saboda mu Fulani nan gaskiya sun fi shekara 50 tare da mu. In kan je surrounding ɗin gidanmu a can ƙauye ne inda abin ya faru za ka ga kowane gida akwai Fulani kana saboda jituwa da yadda da sauransu da muka yi daga juna mutum tun azama.
6: Al'ummar Najeriya na cike da fatan ganin ƙasar ta samu shawo kan wannan matsala da ta addabi al'umma musamman mazauna yankunan karkara da zaman lafiyar ne suka fi kwaɗayin samu a rayuwarsu. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Idan muka bar tarayyar Najeriya kuwa a jamhuriyar Niger 'yan ƙasar ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da sharuɗan da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka gabatar wa takwarorinsu na jamhuriyar Benin a ƙoƙarin lalubo hanyoyin buɗe iyakoki da magabatan ƙasashen biyu ke yi a ƙarƙashin kwamitin ƙwararru wanda Niger ɗin ta ce babu batun sassauci a kansu. Daga birnin da magaram, wakilinmu Larwana Malam Hami ya aiko mana da rahoto.
10: sharuɗoɗin da mahukuntan na jamhuriyar Nijar suka jindaya na kimsa a bataran kundin zaman kwamitin wakilan kasashen guda biyu da aka ɗora ma nauyin tattauna batun sake bude iyakar da ta samu garkamewa tun bayan juyin mulkin sojoji da jamhuriyar ta Nijar ta kori sojojin kasashen yamma. Da a yanzu sharaɗin tsaron ƙasa game da batun na'urorin da za a yi aikin tsaro da su bakin iyakokin ƙasashen biyu da a cewar mahukuntan na Nijar nauyi ne a gare su. Tuni dai waɗannan matakai na gwamnatin mulkin sojin Nijar ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasa kamar yadda za ku ji ta bakin waɗannan talakawan.
11: Yaƙi ne ake yi na sunkuru, zawwa ne ake yi a taken ku a lokacin da buku zamani. To yaya za a yi mutum ya bari a cikin irin wannan context kin da ake ciki, irin wannan nada kara zube mutane su rika shiga suna huta a hakanan ba wani bincike ba zai yi ba. Ko wata ƙasa ce haka za ta ɗauki wannan matakan?
12: Saboda iya ruwa hudda kai. Nijar tana da gaskiya wannan sharuɗa ta aza su.
10: Waɗannan talakawan ma dai na daga cikin waɗanda suka ce muhawarar ba za a bar su a baya ba.
13: In ba bincike ana rije ka sani. Duk abin da baka yarda ba ka bincike shi. Kar ka ji magana na wani wai wannan baya yi. Magana ku daidai ne.
14: Cewa a ciya a buɗe buɗa a buɗe a buɗe, amma ai ba a buɗe ba kuma haka abin da aka yi ta gudu kuma ya faru. Amma tunda suka jaddada musu irin wannan abubuwan guda biyu, su kuma in suna so a buɗe abun biyun wannan babu mai laihi ko guda a cikinsu. Tunda kamar yadda minista ya ce ƙasashen guda biyun kan a yi amfani da ƙasan wani a yaƙi wani.
10: Ta la'akari da yadda mahukuntan na Nijar suka yi tsayuwar gwamon jaki a kan batun tsaro a cewar su malama larai.
15: ‘Yan Benin su yi gaskiya, Nijar kuma ta diba ta gani, kar ta biye ‘yan kalkuji kalkulaminta. Wani abin a daidai ma Nijar take shi, amma ‘yan kalkuji ‘yan kulaminta su suke bata abu.
16: Kenan abin inda ciki ɗaya ne za a yi tsakani da Allah za a tsaya a je a yi shi kawai ya yi daidai. In kuma akwai wani munamuna ko wani makirci ko wani sharri ko wani zagon ƙasa, mu ba ma a raba da wani haka. Dama mu dama ta zo ta ne ta zo ta nemi taimako makwabciyarmu, su suka zo mu muka je. In sun yarda a su kore su kawai, in ba su yarda ba kawai, kawai mun kama Allah kuma Allah zai ba mu mahuta.
10: Haka su ma dai waɗannan talakawan da ke ganin yanayin da ake ciki na taɓarɓarewar tsaro. Matakin da magabatan nasu suka ɗauka abin a yaba ne.
17: Haka ya kamata a yi bincike a kan gadon abin tukwana a buɗe musu hanya.
18: Ba ƙananan sharuɗa ba ne Nijar ta ɗauka, ina ganin abu ne mai kyau a wajena a matsayina na ɗan ƙasa.
10: To komi ‘yan farar hula irin su Rufai Iliyasu na Emsu Asande ke gani da matakin magabatan na Nijar?
19: Kulni ne wanda ya daidai da irin haula'in da muke fama da shi na tsaro a nan ƙasar Nijar. Sojoji da suke girke a can ƙasai wanda muka kura daga nan Nijar, wanda mun san cewa akwai shaida a bisa takarda suka jirge su a can wurin kuma a gab da iyakanmu. Kenan sai ya zama cewa mu ba za mu iya ba da amana ga Benin ba suna tare da wannan sojoji. Sojojin Benin dole sai sun mu haske ƙarara a buskan zama wannan sojojin, ya zama cewa duk abin da ake tare muke yi.
10: A yanzu haka dai hankula sun karkata ga batun amsar da hukumomin ƙasar ta Benin na amincewa ko akasin haka game da sharuɗan magabatan mulkin sojin na Nijar. Larwana Mala Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar.
1: Idan muka koma Algeria kuwa, a wannan alhamisu ne ake gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ƙasar, duk da cewa ba ɗaukar sa a matsayin zakaran gwajin dafi na alƙiblar da mulki zai karkata. Sai dai zai iya bayyana ko ana samun sabbin hanyoyin shiga harkokin siyasa duk da tsarin kama karya da ya yi katutu a ƙasar ta yankin Maghrib. Muhammad Awal Balarabe na ɗauke da ƙarin bayani.
20: Hukumar zaben Algeria ta ce kimanin 'yan ƙasar miliyan 24,700 da suka cancanci kaɗa ƙuri'a ne ke zaben wakilansu a sabuwar majalisar dokoki ta ƙasa a ranar 2 ga watan Yuli. Dama dai shugaban ƙasa Abdulmajid Tebboune ya gabatar da zaben a matsayin wani mataki na sabunta ginshiƙin siyasar Algeria. Amma duk da haka ra'ayoyi sun bambanta kan ainihin mahimmancin zaben. Masanin kimiyyar siyasa Rahish Oisa na Jami'ar Philips ta Marburg ya ce har yanzu zaben 2021 na da tasiri sosai saboda zanga-zangar Hirak, inda aka samu ƙarancin fitowar masu zaɓe. Amma a wannan karan ya lura da wani yanayi na daban. Ina ganin wannan zaɓe a matsayin mai matuƙar mahimmanci. Idan kun bibiyi yaƙin neman zaɓe, za ku lura cewa akwai 'yan takara masu zaman kansu da yawa. Ba mu da alƙaluma a hukumance, amma adadin ƙungiyoyi masu zaman kansu na da yawa sosai. Wannan yana nufin cewa al'umma, kamar yadda na fassara, na son sake amfani da majalisar a matsayin dandalin bayyana bukatu ko amfani da ita a matsayin kayan aiki don tsara ra'ayoyin jama'a, kuma ina tsammanin yawan masu kada ƙuri'a sun ƙaru. Sai dai ingancin tsarin siyasa da na demokratiyyar Algeria na ci gaba da shan suka, inda cibiyar Freedom House ta sake sanya Algeria a matsayin ƙasa da ba ƴanci. Duk ma dai da cewa akwai zaɓe da jam'iyyun siyasa ke shiga a dama da su, amma dai ƙarfin iko na zahiri na hannun shugaban ƙasa da sojoji da kuma wasu rundunonin tsaro. Ita ma dai cibiyar Bertelsmann ta yi irin wannan bayani, inda ta bayyana cewa fatan samun sauyi ya ragu sosai a Algeria, kuma ƙasar ta koma ga yanayin da ake da shi kafin kaduwar guguwar neman sauyi a ƙasashen Larabawa. Wasu 'yan adawa na nuna shakku kan faɗaɗa ikon hukumar zaɓe ta Ani da aka yi. Bugu da ƙari, an rage yawan mata a jerin zaɓuka daga kashi 50 daga cikin 100 zuwa kashi 1 cikin 3. Saboda haka ne Freedom House da Bertelsmann Change Index suke ganin cibiyoyin gwamnati a matsayin waɗanda suke taka rawa da bazar talakawa maimakon cibiyoyin da aka zaɓa. Duk da haka, Rashid Uwaisa na ganin alamun canji, saboda shugaba Tebun yana ƙoƙarin sake kyautata dangantakar da ke tsakanin gwamnati da al'umma. Wani abin lura kuma shine an samu shigar tsaffin masu fafutukar Hirak a zaben, baya ga sabbin shirye-shiryen ƙungiyoyin farar hula don samun jerin mata a zaben da ake gudanarwa. Amma Robin Frisch yana da shakku game da ko zaben zai iya kawo sauyi a siyasance. Ba na tsammanin zaben zai iya canza wani abu. Ban yi tsammanin zaben 'yan majalisa Algeria ya taɓa kasancewa haka a da ba. Zaben shugaban ƙasa tabbas ya bambanta. Akwai nufin gyaran tsarin demokradiyya wanda yake a bayyane a sama. Don haka halartar jam'iyyun adawa ya haifar da kyakkyawan fata. Ba kasafai ake samun shirye-shiryen majalisa daga majalisar ba. Don haka gyare-gyare da makamantansu ba za su fito daga majalisar ba. Yayin da cibiyar Bertelsmann ta bayyana Algeria a matsayin tsarin tabbatar da mulki wanda majalisar dokoki ke yi, amma Rashid Uwaisa yana da kyakkyawan fata game da yanayin siyasar Algeria nan gaba. Shugaba Tebun a karon farko zai iya aiki da majalisar dokoki da ba za ta samu mamayar tsaffin kuraye na zamanin Bouteflika ba. Saboda haka ne shugabannin siyasa da al'umma suke da tsammani a wannan zabe.
1: To da wannan rahoto na Muhammad Awal Balarabe muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan saƙon.
2: DW ra'ayin malamai.
0: Dambaro fidda 'yan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya ɗauki sabon salo, inda jam'iyyar ta sauya sunayen wasu 'yan takara. Lamarin da wasu 'yan siyasa ke cewa ɗauki ɗora ne ba adalci ba.
21: Ba alheri ba ne ka ɗauki haƙƙin mutane na zaɓen ma kansu shugaba, ka aza ma kanka bayan ka yi rantsuwa cewa za ka yi ma mutane adalci.
0: Shin ina wannan rikici zai kai jam'iyyar yayin da ake tunkarar zaɓe, kuma ina makomar demokuraɗiyya a cikin jam'iyya? Wannan shi ne batun da za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon.
1: To da fatan za ku bibi wannan shiri namu zuwa ƙarshen mako. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, farawa da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: DW duniya mai yayi.
0: Shekaru da dama Najeriya na tafiye da tsarin 'yan sanda a ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Sai dai ƙamarin taɓarɓarewar tsaro sun haifar da kiraye-kiraye na kafa 'yan sandan jihohi. To shin 'yan sandan jihohi za su samar da cikakken tsaron da ake buƙata, ko kuwa za su bujiro da sabbin matsaloli ne na zamantakewa da kuma siyasa? A kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa, wanda ni Abdullahi Tankwabala zan gabatar muku.

0: Kuma da Allah. Kodake Najeriya na da jihohi 36 da babban birnin tarayya, aikin ƴan sanda yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne. Gwamnonin jihohi a hukumance ana cewa su ne shugabannin tsaro a jihohinsu, amma ikonsu ragagge na kan lamarin aikin ƴan sanda da aka tura aiki jihohin. To shi menene fa'idar ƴan sanda da jihohi? Farfesa Mamallaw Lissufari San, kuma malami a Jami'ar Bahar da ke Kano, ya yi ƙarin bayani.
1: Lallai wannan batu ya tabbata a nan majalisa ta tarayya cewa sun yi gyaran doka domin a samu 'yan sandan jihohi. Ta san yadda tsarin da yake 'yan sanda na gwamnatin tarayya ne, duk lungun da kaga dan sanda a Najeriya to ma'aikacin gwamnatin tarayya ne. To yanzu saboda wasu dalilai, musamman dalilai na tsaro, ake ganin cewa ya kamata a samu a 'yan sandan jihohi ya zamanto jiha kowace tana da nata tsari na 'yan sanda wanda za ta taimaka wajen wato samar da tsaro a Najeriya baki ɗayanta. Wannan shi ne babban fa'ida da ake gani. Banda shi kuma za a ga akwai fa'ida. Misali, dama ai akwai ƙarancin 'yan sanda a Najeriya. In ka duba yawan mutanen Najeriya, ana cewa sama da miliyan 200, adadin 'yan sandan da ake da su sun yi ƙaranci sosai. Har kwanakin baya ma shugaban ƙasa ya ba da umarnin a janye 'yan sanda da ake biya manyan mutane, suna ba su kwariya domin ƙarancin 'yan sanda. To idan aka yi haka din, ana ganin kowace jiha idan ta yi nata tsarin na 'yan sanda, na a samu wadatuwa.
0: To sai dai ra'ayoyi sun bambanta a tsakanin 'yan ƙasa kan 'yan sandan na jihohi, inda masu goyon bayan 'yan sandan jihohin ke cewa za fi samun cikakken tsaro kuma cikin gaggawa da tabbatar da doka da oda. Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, Abdulkadir Indabawa, na daga cikin waɗanda ke ganin alfanun kafa 'yan sandan na jihohi.
2: Kamar yadda kace, ra'ayi ya bambanta. Akwai masu so, akwai wanda suna ganin bai dace ba. Amma ni gaskiya ina cikin wanda suka iska ya dace a yi shi. Saboda yawancin laifuffukan da suke faruwa a jihohi, masu yawan suka fi yawa da jihohi ya shafa. To yanzu ni ina ganin a gwada a gani, amma kullum sai a ce ba za a iya ba.
0: Wasu na nuna damuwa cewa 'yan siyasa na iya gurɓata tsarin wajen cimma biyan bukatunsu, domin gwamnoni na iya amfani da 'yan sandan jihohi wajen cin zarafin 'yan adawa. Kamar ya kake ganin wannan?
2: Ni ban yarda da wannan ba. Idan dan wannan ita ma gwamnatin tarayya ta yi amfani da 'yan sandan nata da cin zarafin 'yan hamayya.
0: A yanayi misali na rashin jituwa a lokacin aikin tsaro tsakanin 'yan sandan jihohi da na tarayya, da kowa na da hurumunsa, umarnin wa za a bi?
2: Ba za a samu matsala ba. Ai laifuffukan kowa an ware masa nasu. Kaga abin da ya shafi robbery a cikin jiha, ɗan fyaɗe din na jihohi ne, kowace wayannan ɗin sata akwai sata kaza. Amma abin da ya shafi interstate, kamar lakura wannan ko bandi din da su yi katsina da jambara, to nan kaga shi ne zarar gamar. To ba za a samu matsala ba idan dai kowa ya aiki, sai dai idan su 'yan sandan jiha akwai wani abu da ba za su iya ba, ya fi ƙarfinsu. Amma aikin sai su nemi taimako a wajen federal police, sai a zauna lafiya.
0: Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, Alhaji Abdulkadir Indabawa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ganin idan ba a dage an tsaya tsayin daka wajen sa ido ba, ana iya samun cin zarafin bil'adama. Isa Sanusi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, na ganin 'yan sandan jihohi ba alheri ba ne ga Najeriya.
3: To gaskiya ba zai haifar da wani alkhairi ba, kuma abu ne ma da ba zai ma yi aiki ba idan ka dubi gazawar gwamnatocin jihohin Najeriya gaba ɗayansu 36 ta fuskar sha'anin mulki da gudanar da cibiyoyi na gwamnati. Don haka magana ce kawai ta siyasa wadda take ba za ta haifar da wani abu ba. Idan za a tashi tsaye a yi maganin matsalar tsaro, a tashi a yi. Amma magana wai kirkiro jihohi, 'yan sandan jihohi wai ya taimaka, ba abin da zai taimaka illa ma ya ƙara dagula sha'anin tsaro.
0: Amma wace hujja kuke da ita cewa samar da 'yan sandan jihohi zai ƙara dagula sha'anin tsaro a Najeriya?
3: Abin da zai nuna maka manuniyar cewa idan aka yi 'yan sandan jihohi za a shiga cikin bala'i na take haƙƙin bil'adama shi ne idan ka duba yadda 'yan bijilante suke aiki, misali, ko kuma rundunonin sa kai na jihohi. Za ka tarar da cewa irin cin zarafin bil'adaman da suke yi ya wuce kima, ya wuce misali. Kuma mu abin da muka fi fargaba a kai shi ne ba yadda za a yi a ce wai kawai dan matsalar tsaro ta takici takicinyewa kawai kace za ka kirkiro yan sanda rana daya kawai ka mika jihohi. Ina ga kawai wannan wata hanya ce da gwamnatin tarayya take kokari ta zame hannunta daga harkar tsaro, kawai sai ta mika wa jihohi abubuwa su ci gaba da lalacewa kawai shikenan ba yadda aka yi. Sannan kada ka manta idan mu shugaba ko kuma a ce gwamna shi yake da iko na yan sanda, to dole fa zai sayi makamai. Sannan kai ka san yanda sha'anin riko da makamai yake, da yadda ake ta samun zarge-zarge ko da a cikin jami'an tsaron Najeriya ne yanzu akan cewa akwai waɗanda suke ba da haya ko ma suke sayar da makamansu. To idan ka ce jihohi 36 kowanne za su sai bindigogi da yan sandan su, to yawan makaman da suke yawo a cikin kasar zai karu, sannan tashin hankali ma zai iya karuwa.
0: Yayin da wasu jihohi suke samun kuɗin shiga mai yawa da za su iya kula da buƙatu da haƙoƙin 'yan sanda ba tare da wata matsala ba, jihohin da ba su da ƙarfi na iya fuskantar wahala wajen biyan albashi da samar wa 'yan sandan kayan aiki da makamantansu. Kamar da Farfesa Tukura Abdulkadir, masanin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa kuma malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya nunar.
4: Ana ganin jihohi da yawa da a yau ko da sabon albashi da aka amince da shi ba sa iya biya. Sannan muka yi la'akari da makarantun secondary na jihohi da makarantun primary da suke ƙarshen ƙananan hukumomi da gwamnati. To idan ko ya kasance ilimi kanshi, musamman kuma abin da ya shafi tushensa na primary da kuma secondary, an gagara ba da shi wadatacce, to ina ne za a ce za a iya ba da tsaro? Ko misali a ce an lura da ainihin harkokin musamman su haƙoƙinsu da albashinsu da kayayyakin aiki, bisa la'akari da irin waɗannan abubuwa jama'a da yawa suke da shakku cewa anya ba ana ma wasu ɓangarori ne shigo su go ba zurfi ba, musamman na arewa waɗanda wasu daga cikinsu kamar yadda na yi bayani suna da damuwa a bisa yanda jama'a suke fuskantar bala'in kusan hallaka ko da yaushe sakamakon abin da 'yan masu garkuwa da jama'a suke yi da kuma wasu 'yan ta'adda.
0: Wani ɓangare da mutane ke nuna damuwa shi ne na rikicin addini da ƙabilanci, cewa yana iya ta'azzara idan bai hattara wajen ɗaukar mataki ba.
4: Waɗannan abubuwan da ake la'akari da kuma wasu jihohi da ake ƙyamar wasu jinsi, waɗanda wasu shekara 200 a wurin, wasu shekara 100, amma har yau ana masu kallon baƙi ne, su 'yanci rani ne, ba abin da ake yi da su ko ƙananan hukumomi, ba a maye da su 'yan jiha ne ba. To yau idan kuma jihohin wasu daga cikin suna fuskantar tashin hankali da rashin haƙuri da juna ta ɓangaren addini ko ƙabilanci, to waɗannan jihohi idan suka kafa sojojin ko 'yan sandan jiha misali, to gaskiya za su koma kawai kamar 'yan sa-kai ne na ƙabilu ko na wasu addinai, wanda kuma bai kamata a ce ƙasa ta waye gari tana da irin waɗannan mutane suna ɗauke da muggan makamai kuma gashi dokokin ƙasa sun kare su ba.
0: Amma Farfesa Tukura Abdulkadir, kana ganin abu ne mai yiwuwa fara aiki da 'yan sandan jihohin a Najeriya?
4: Abu ne mai yiwuwa a yanzu tunda gwamnatin da take mulki a ƙasan da kuma gwamnoni wanda su ne da ke da faɗa a ji a majalisun duka na dokoki na jihohinsu, abin da gaskiya suke so a yi za a yi, kamar yadda kuma abin da shugaban ƙasa yake so majalisar tarayya shi take yi. Saboda haka a wajen doka abu ne mai yiwuwa.
0: A yanzu dai tuni majalisar tarayya Najeriya suka amince da dokar kafa 'yan sandan jihohin, sai dai ƙalubalen zai dogara ne ba kawai akan gyaran kundin tsarin mulki ba, amma kan shugabanci da sanin ya kamata da kuma biyayya ga doka da oda.
5: Ai duniya mai yayi komai fa akwai lokaci.
0: Kuma sauraro, a nan za mu dakata sai wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
6: Cuma dalla ga kuma shirinmu na gaba, shirin al'adu da zamantakewa.
7: DW taba kalashi.
8: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannun mu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin taba kalashi. Al'adar zamantakewar jama'a a wasu yankunan jihar Plateau ta bambanta da sauran wurare a Najeriya, inda Kiristoci ke zama a yankunan su daban-daban, yayin da al'ummar musulmi ke zama a anguwannin su ba tare da amincewa su zamanto makwabtan juna ba. To amma kuma dukkanin su kan haɗu ko dai a kasuwanni ko cikin motar fasinja ko a wurare na bikin aure, ko ma dai su haɗe a waje guda yayin da ake tarurruka irin na siyasa. Shirin tabaka lashe a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da al'adar zamantakewar jama'a a wasu biranen jihar Plateau. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida a kurgui.

0: To madalla, jihar Plateau ta kasance ta tare da kabilu da ma yarurruka fiye da 50 waɗanda ke zama a tsakanin yankunan jihar ta Plateau 17. Kabilun jihar Plateau na zama ne tare da shauran kabilu da suka fito daga wasu yankunan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A shekarun baya, al'adar zamantakewar al'umma a Plateau ta zamanto mai ban sha'awa ga kowa sakamakon yadda baki da 'yan ƙasa ke zaman 'yan uwantaka da juna. Don haka ne ma ake wa jihar ta Plateau kirari jihar zaman lafiya da maraba da baki. Sai dai kuma tun bayan tashe-tashen hankula da suka auku shekarar 2001, jihar ta Plateau ta saki hanyar zaman lafiya. Za ka tarar 'yan kabila guda ba sa zaman tare da juna a sakamakon bambancin addini. Mista Danjuma na Mannuhu, wani dan hasalin jihar Plateau ne daga kabilar Magavul, ya yi ƙarin bayani yana cewa:
1: da Anyamarai da Hausawa da Fulani da kuma su Birom da kowa duk yaruka na Plateau na duk da suna nan. So da muna hade ne kawai.
0: Kai Krista ne, kana da 'yan uwa Musulmai?
1: Ina da su sosai.
0: To ya zama yake kasancewa tsakaninku?
1: Ai jefi-jefi, ba mu yarda da juna duk ko da yake yanwaninmu. Don kana gan kaman wannan zai biya cuce ka wani wuri, shi ma zai gan kaman wannan ba addininmu bane. Amma yare ɗaya ne. So yanzu mun fara jawo su shiga cikinmu, don mun sun gane abin da muke yi su ma su je su ya inda suke.
0: Ka ce kun fara jawo su, kamun ƙarin bayani.
1: Mun fara taga muna iri haduwa na yare-yare dinnan. Da abin nan ya faru sai sun ware sun ce wai sun shiga cikin mutanensa. Mutanenmu ma sun ware su ma sun shiga, sai sun bi sun bar mu da wannan haduwan, ba mu hada tare da su. But amma yanzu mun fara jawo hankalin su zo mu hada kai tare, mu yi kome da kome a tare. Kaga mun hada haka zaman lafiya na dadin zai iya dawowa.
0: Tun dai bayan tashe-tashen hankula na shekarar 2001 har zuwa wannan lokaci, al'amura ba su koma kamar da suka saba ba a jihar ta Plateau, musamman ma a wasu yankunan jihar inda dangantaka ta yi tsami a tsakanin baki da ke zama a jihar da 'yan ƙasa, tare ma da kabilun jihar ta Plateau da suka kasance 'yan uwan juna ne da ke da bambancin addini. Malama Hafsa Suleiman, wata 'yar hasalin jihar Plateau ce Musulma.
2: Da muke zaune ga gidan Krista, ga gidan Musulmi, sai ka ga gida da duk an hadu ana zaune. To amma yanzu da abu ya zama doya da manja, in ka ce ka dauke yarka ka ba Krista, ba zai yiwu ba. Krista kuma ya ce zai dauke ɗansu ya ba Musulmi, ba zai yiwu ba. Kuma yanzu da garin ya zama haka dinna, ka ga ma zama ma kowa abin sauro ne.
0: To amma yanzu gashi an fara samun zaman lafiya da Musulmin da Kristan sun fara zuwa angonin juna, kenan zaki iya zuwa angon Krista, Krista zai iya zuwa angonki, 'yan uwanki kuma za su iya zuwa matsayinsu na Krista su zo gidanki.
2: Sosai, in dai an samu zaman lafiya ka, 'yan uwana suna zuwa gidana, ni ma ina zuwa gidajensu in fita lafiya. Zan je unguwa Krista ma ina je da hijabi na ma ba magele ba ma, ina sa hijabi na har ƙasa kuma ina gidana lafiya.
0: A wasu manyan biranen jihar Plateau kamar Jos da Bukur, zamantakewa ta kasance mai ban sha'awa a shekarun baya, inda Musulmi ke alfahari da makwabcinsa Krista, kana Krista kan yi alfahari da makwabcinsa Musulmi, inda ya kai ga wasu lokutan iyaye kan hada 'ya'yansa aure ba tare da la'akari da addini ko kabila ba. Na zanta da wani dattijo Krista wanda ya nemi in saka sunansa, ya shaida min cewar ya aurar da 'yar ɗan uwansa ga wani matashi Musulmi wanda kuma shi amini ne ga mahaifin yaron. To kowa su hanyoyi aka bi wajen neman auren a wancan lokaci?
3: Lokacin da an zo magana aurenta, aka gaya mana cewa za su zo gidanmu, kuma sun zo mun karbe su hannu biyu, muka yi magana muka salme su, suka ba da rana za su zo su kawo sadaki tun da mun yarda, kuma haka ya zo ya faru. Gashi yanzu sun samu yaya, yaran nan in sun gan mu suna karbe mu da murna cewa mun iyaye su.
0: To ya kuka ga zaman auren su ku a matsayinku na iyayenta?
3: Amma sai mu Krista, ko rana daya bata taba kawo mana damuwa cewa mai gidan ya jiketa. Mai gidan ma in ya gamu ma yana mana alheri yanda ya kamata, amma sai mu saraka shi. To da yace taraka mana ga damuwa kaza kaza, ana mata duka an saketa kamar inda yin, to gaskiya mu wani mu ce to ai kina kin jikin kawo wanda zai baki wahala. Da son samu mu ma Krista, in mun zo mu ma muna so yar Bahaushiya ko Bafletan nan, mu ma muna son ta, su ma iyayensu su ma su ba mu.
0: To ko shin ya zamantakewa ta kasance ne tsakanin al'ummar Musulmi Hausawa da kabilun jihar Plateau? Usman Abubakar wani Bahaushe ne Musulmi.
4: To daɗin gaskiya akwai zaman lafiya, akwai lura da juna, akwai kare haƙƙin juna. Kana zaune da wanda ba addinin ku ɗaya ba, amma akwai rukun amana, akwai yadda, sai kaga wanda ba musulmi ba ya dauki ƴaƴan shi ya ba mu musulmi ajiya, ya tafi wajen aiki ko ya je asibiti ko ya je makaranta, ko kaga shi ma musulmi ya dauki ƴaƴan shi ya bayar ajiya kuma ya je ya dawo kazo, in kazo ma zaka tambaye yaran ma kace kun ci abinci, zasu ce eh maman wani ta ba mu abin, wanda irin wannan zaman lafiyan da zaka tafi primary school zaka ga aji ɗaya musulmi da krista benci ɗaya ai komai tare, amma yanzu sai ya kasance wai wannan angon musulmi daban can angon krista daban, ya kasance yanzu in kaga an hadu an gwa mutsu a waje daya to imma asibiti ko kasuwa makarantun ma dai dai gurare ne zaka je kaga an hada musulmai da krista a cikin makaranta daban-daban ne, wannan nasu daban wancan nasu daban, wanda kuskure ne wannan ba alheri bane.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da shugabannin addinai sun dukufa aikin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da juna ba tare da bambancin addini ko kabila ba, a cewar Reverend Father Blaise Agom.
5: Wannan abu ya shafe mu ne dukan, kuma abun bakin ciki ne wayansu lokuta za a samu shugabannin addini sukan ƙara hukura wutan ta gurin kalaman da suka yi, saboda haka wannan damuwa ne da ya shafe mu duka a matsayin 'yan Najeriya, ba maganan ko musulunci ko krista ba, amma maganan krista da musulmi musamman shugabanni mun dade muna aiki tare, mun hada kai muna kokari muna maganganu muna kuma gargadi kuma muna addu'o'i tare, amma akwai wa'anda ba sa so, wa'anda suna so su ga mun rabu tsakanin yare da maganan addini, saboda haka ya kamata krista da musulmi yadda ba muka saba mu ci gaba domin muryar mu fi na wa'anda ba su son mu da zaman lafiya.
0: Wasu mazauna birnin Jos da kewaye da nazanta da su sun yi fatar cewa nan gaba al'ummomi da ke zaman doya da manja a halin yanzu za su koma zaman tare kamar yadda suka saba a shekarun baya. To koya zamantakewa ya kamata ta kasance a tsakanin mabiya addinai? Sheikh Nasiru Alfalaki, malamin addinin musulunci ne, ya yi ƙarin bayani.
2: Zamantakewa da Allah ya halicci halitta gabaki ɗaya, ya halicce ta ne don ta yi cuɗaɗɗeniya tsakanin juna, sashi ya taimaki sashi. Al'adar zamantakewa musulmi da wanda ba musulmi ba a matsayin bayan Allah ko kuma halitta, musulmi addininsa ya hana shi cutar da wanda ba musulmi ba. Saboda haka zamantakewa cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, Allah shi ne ya ce ai. Duk abin da zai cuce shi kar kai, duk abin da zai ji yayi farin ciki kai.
0: Har zuwa wannan lokaci dai akwai wasu yankunan filato kamar Wasai, Kanam, Shandam, Kompan da ma wasu yankunan da ake zaman tare tsakanin musulmi da krista da ma sauran kabilu da ke yankunan. A da haka kungiyo na jama'a ma zaman kansu tare da malaman addinai ke ci gaba da jan hankulan al'umma wajen ganin sun koma zama kamar yadda aka saba a shekarun baya.

To madalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Yusuf Haruna Kariya daga Jamhuriyar Niger. Yace DW Hausa matsalar tsaro ita ce babban abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Saboda sai da zaman lafiya ake yin komai. Muna jaddada kira ga mahukunta a ƙasashen mu da su haɗa kai wajen yakar ayyukan ta'addanci. Bai kamata a ce ƴan ta'adda su haɗa kai su kawo hari ba, amma mu a ce gwamnatocin mu sun ki haɗa kai wajen yakar su. Ina jan hankalin ƴan uwana matasa da su rungumi sana'o'i. Domin rashin sana'a yana ɗaya daga cikin abin da yake sa matasa su shiga aikin da na sani. Daga ƙarshe ya kamata hukumomin customs su matsa ƙaimi wajen daƙile shigo da miyagun ƙwayoyi. Domin kuwa ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yana taimakawa aikin ɓarna fiye da tunani a ƙasashen mu. Wasiƙar gaba ta kuce su Nusu Maɗattai da Magaram da Isuwa Maƙeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da Musa Malam Induka Zawai. Suka ce al'ummar Afirka ta Kudu ku sani daɓawa kanku wuƙa kuke ci gaba da yi. Domin ko baya ga mai da ƙasar ku saniyar ware, matakin tsangwama da fatattakar baƙi ƴan uwanku ƴan Afirka da kuka ɗauka a matsayin babban makamin da zai samar muku da rayuwa mai kyau zai iya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar taku domin babu. Sai wasiƙa Abubakar Kawu Girgir ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya da ta soke karatun JSS da kuma na SSS a ɗaukacin Najeriya tare da matse karatun zuwa shekaru 12. Hakan na nuna tun daga firamare yara za su ci gaba har zuwa kammala babbar sakandare a guri guda. Amma kamar hakan zai kawo kara kaina da kuma cunkoso a makarantun. Amma muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga makarantun. Amma ina ganin maimakon gwamnati ta yi hakan, kamar da zai fi dacewa a fara gyara makarantun. Misali samar da kayan aiki, da inganta albashin malamai, da kyakkyawan tsaro. Domin waɗannan matsaloli su ne suke kawo tarnaƙi ga karatu a Najeriya, musamman ma yankin Arewa. Wasiƙar gaba ta kace Idris Ibrahim Mai Sallah ya ce ina mai jinjina ga jami'an tsaron Najeriya bisa ƙoƙarin kawar da matsalar tsaro. Amma su sani kamata ya yi su yi wa duk jihohin Arewa da ke fama da matsalar tsaro rubdugu a lokaci guda, ba wai abin da ake kira da random sampling ba.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin namu na wannan yammaci za ku ji an fara dasa ayar tambaya da shakku bayan tserewar dakarun Najeriya sama da 100 da makaman yaƙi a Borno. A Najeriya batun ƴan sandan jihohi na ci gaba da tada ƙura kan zargin kitso da kwarkwata yayin babban zaben ƙasar. Wannan shine ma babban labarin shirin. Idan muka je Jamhuriyar Niger za a jiyar da ruwa ya fara karewa a kankada bayan da gwamnati ta fara dakilewa ƴan ta'adda hanyar samun man fetur a cikin daji. Za a ji ƙarin bayani. Muna tafe da shirin matasa da shirin mata na abu namu, amma duka sai bayan Abdulrahman Hassan ya fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Galiyoyin Amurkawa na fuskantar tsananin zafin rana wanda ake sa ran zai dade na tsawon kwanaki a gabashin kasar. Ministan harkokin wajen Syria Assad Shaibani ya tabbatar da cewa kasarsa ba ta da niyyar shiga tsakani a Lebanon da nufin yaki da kungiyar Hezbollah. Algeria yanzu haka an rufe rumfunan zaɓe a zaben ƴan majalisun dokokin da ya gudana a yau. Miliyoyin Amurkawa na fuskantar tsananin zafin rana wanda ake sa ran zai dade na tsawon kwanaki a gabashin kasar, ciki har da babban birnin Washington da kuma New York. Kuma yanayin zai iya shafar gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da bikin cikar shekaru 250 da kafuwar Amurka. A birnin New York ana sa ran yanayin zafin da ake hasashen zai kai digiri 43 a ma'aunin Celsius da rana. Yayin da a yankunan da ke kewaye da birnin ake sa ran zafin zai kai digiri 46 a ma'aunin Celsius. Duk da cewa yawancin gine-gine a Amurka suna da na'urorin sanya na gidaje, yanayin zafi na haifar da mace-mace a can fiye da

0: shekara ta 2024 bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Shugabannin Syria suka yi kirarin cewa suna son buɗe sabon babi da Lebanon, makwabciya wacce ta sha fama da mulkin mallaka na Assad. To, labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. A Algeria, yanzu haka an rufe rumfunan zaɓe a zaɓen 'yan majalisun dokokin da ya gudana a yau. Kusan 'yan Algeria miliyan 25 ne da suka cancanta yin zaɓen suka kaɗe ƙuri'a don zaɓar 'yan majalisun dokoki bayan yaƙin neman zaɓen da aka yi cike da takaddama. Zaɓen ya gudana ne a wani yanayi na cece-kuce da ke da alaƙa da soke kusan kashi 1-3 na jerin sunayen 'yan takara, da jam'i da dama suka yi Allah wadai da cire sunayensu musamman a babban birnin Algiers. Jimillar kujeru 407 ne ake sa ran za a zaɓa na tsawon shekaru 5. Kancan jam'in da ke mulki a Jamus sun sanar da wani gagarumin shiri na sauye-sauye da ya shafi fansho da haraji domin fitar da ƙasar daga cikin hali na ƙangi na tattalin arziki. Bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i 7, haɗin gwiwar jam'in siyasar masu ra'ayin 'yan mazan jiya CDU CSU da kuma SPD ta 'yan Democrat sun yanke shawara don rage nauyin haraji da ke kan ma'aikata da matsakaitan masana'antu, yayin da masu biyan harajin mafiya arziki ke ba da gudunmuwa sosai, da kuma batun ƙara yawan shekarun ritaya sama da shekaru 67, wanda ke cikin jerin matakan da masu kamfanonin inshora suka gabatar. Nan gaba ne dai gwamnatin ta Jamus za ta miƙa ƙudurin a majalisar dokoki domin samun salewarta don ya zama doka. To, labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To, Abdulrahman Hassan kenan ɗauke da labarin, yanzu kuma sai harkokin yau.
2: DW harkokin yau.
1: A harkokin, za a je da manoman koko a yammacin Afirka ke tafka asara sakamakon faduwar farashin sa a kasuwannin duniya. Za mu je Ghana don jin yadda siyasa ke taka rawa a harkokin jin ƙai yayin da ƙasar ke fama da ambaliya. Muna da kwa ra'ayoyinku a duk inda kuke sauraron wannan shiri a yanzu. Amma za mu fara da batun tsaro a Najeriya, inda masana tsaro ke ci gaba da tsokaci kan tserewar sama da sojojin ƙasar guda 100 da makamansu, yayin wani hari da mayakan ISWAP suka kaddamar kan bataliya ta 162 da ke jihar Borno. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati ke ikirarin cin galaba kan matsalar tsaro. Wakilinmu daga Maiduguri, Alamin Suleiman Muhammad, ya aiko mana da rahoto a kai.
3: Rundunar sojojin Najeriya dai ta ceɓacewar dakarun sojojin sama da 100 ya faru ne tun ranar 5 ga watan Yunin wannan shekara, lokacin da mayakan ISWAP suka kai wani hari kan sansaninsu da ke kan hanyar Mandara zuwa Buratai a ƙaramar hukumar biyu ta jihar Borno, inda suka kashe sojoji guda 5. Bayan faruwar harin ne, rundunar ta ce ta gudanar da ƙididdigar dakarunta, inda ta gano cewa sojoji 104 sun ɓace ɓat daga sansanin kuma ba su dawo bakin aikinsu ba. Rundunar sojojin sun ce sun tafi ne da makamansu, lamarin da ya sa aka bayyana su a matsayin wanda suka tsere daga fagen daga, tare da umartar dukkanin rundunar sojoji da hukumomin tsaro su cafke su duk inda aka gansu. Wannan yanayi na ɓacewar sojojin ya haifar da tsoro da damuwa ga masana tsaro da kuma al'umma. Malam Ibrahim Jibril Biyu, wani mazaunin yankin ne, ya nuna damuwa kan wannan lamari.
4: Abun akwai fargaba da tsinkarai matuƙa. Allah sama dai ba 'yan ta'addan ne suka sace wannan sojoji din ba, dan bamu da tabbacin a ce sojojin nan gudu suke da makamai. In gudu suke da makamansu, ina suke? Dan gaskiyar lamari abun akwai fargaba matuƙa.
3: Masana harkokin tsaro kamar ambasada Hafizu Aminu Daiba na cewa lamarin na iya haifar da tambayoyi kan yanayin yakin da ake yi da masu wuta da ƙayar baya, musamman dangane da yanayin aiki da ƙalubalen da jami'an tsaro ke fuskanta a filin daga.
5: Abun damuwa ne, kuma sannan cike yake da ayoyin tambaya, shin wa'annan mutane da suka bata soja ba ɗaya ba wa biyu ba har sama da 100 aka ɗau tsawon wannan lokacin ba a mafud da sanarwar ɓatarsu ba, shin yana nuna guduwa suka yi ko kuwa suna hannun ƴan boko?

0: Wannan yana nuna cewa akwai sakaci wanda ya kamata shugabannin Najeriya tun da kan gwamnati har zuwa ga jami'an tsaro su fito su yi al'umma bayani.
1: Masana da masharhanta sun yi imanin cewa ɓacewar sojojin babbar matsala ce da ke buƙatar matakai na gaggawa da kuma tsananta bincike. Farfesa Lawal Jafar Tahir, shehin malami ne a jami'ar jihar Yobe da ke da Maturu.
2: Kaga in sun tafi da niyyar an bata musu rai ne, to kaga za su iya shiga inda ba a so su shiga. Kuma kaga mutane ne wanda suke da training. Sannan na biyu, menene abin da ya faru wanda har aka neme su aka rasa su? Sace su aka yi ne ko kuma su ne suka bar aikin on their own suka tafi? Duk wannan abu ne wanda ya kamata a yi bincike a kai kafin a ɗauki mataki guda ɗaya a kai. Amma dai akwai hatsari a cikin wannan al'amarin wanda mutane suka ɓata kuma da makamai a hannunsu, kuma waɗanda suke da training. Wannan ɗin gaskiya wani abu ne wanda yake gwamnati ya kamata ta tsaya ta duba wannan abun sosai kafin ta ɗauki hukunci a kai.
1: Wasu bayanai daga hukumomin sojan sun nuna cewa tuni aka ɗauki wasu matakai na gudanarwa da suka hada da dakatar da wasu haƙƙoƙin sojojin yayin da ake ci gaba da bincike ana neman su. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
3: To yanzu kuma sai jigon shirin kambatin 'yan sandan jihohi da babban zaben kasar da ke tafe. Da alama bakin alƙalami ya kusan bushewa kan batun tabbatar da 'yan sandan jihohi a Najeriya, bayan da gwamnoni suka bi sahun gwamnatin tarayya. Tun da fara dai majalisar dattawan ƙasar ta yi amincewar ujula kan matakin bayan sahalewar shugaban ƙasa tare da miƙa matakin ƙarshe ga majalisun dokoki na jihohi. Wakilinmu a Abuja, Ubala Musa, ya duba yadda batun ke haifar da kumfar baki kan fargabar siyasantar da batun.
4: A cikin iftawar da ke zaman tabazatu ne dai, majalisun tarayyar Najeriya guda biyu suka yanke shawara na amincewa bisa dokar kafa 'yan sanda cikin jihohi na ƙasar, abin kuma da ya ƙara takaddama ta shekaru masu yawa. Kuma ke shirin buɗe sabon babi cikin batun tsaro da ƙila mazamantakewa a ƙasar. Kuma su kansu jihohi na ƙasar dai sun bayyana goyon baya bisa batun da masu mulkin tarayyar Najeriya ke faɗin yana iya tinkarar rashin tsaron da ke cikin ƙasar a halin yanzu. Abiodun Oyebanje dai na zaman gwamnan Ekiti ɗaya kuma a cikin gwamnatin da ke a tarayyar Najeriya.
5: There's a neck decision on this neck has met and
4: majalisar tattalin arziki ta zauna, mun kuma yanke hukuncin kan wannan. Tun dai jihohi da yawa suka miƙa buƙatar su, mun shirawa 'yan sanda na jihohi, kuma muna zaman jiran su kawo shi majalisunmu na jihohi. Mu gwamnoni mun yanke shawarar ba shi kulawa gaggawa yadda za mu fara aiwatar da shi nan take.
5: So that we can start implementing.
4: Kama daga rashin tsaron ya zuwa ga siyasa dai, 'yan ƙasa da daman gaskiya suna da aya ta tambaya cikin hujjar kafa 'yan sandan. Khalil Muhammad Bello dai na zaman shugaban kungiyar kullan Allah ta Fulani tarayyar Najeriya, ya kuma a cikin kungiyoyin da ke takara a ƙoƙarin tinkarar rashin tsaron da ke cikin ƙasar.
6: Ai ba wanda ya fi son zaman lafiya kamar wanda yake da dukiya kuma yake daji. A yance mai gidan gilas ba zai so ya wasan jifa ba. To amma ta ko ina kan yi wannan matsala ta ƙirƙiro 'yan sandan jihohi, za ka ga illarsa babu ma wata fa'ida a ciki. Kuma kamar ana yi wa gwamnoninmu ingiza mai kan turuwa ne. Gwamnoni da ƙananan hukumomi yanzu ma da kyan suke numfasa saboda nauye-nauye da suke kansu. Gwamnoni suna taimakawa sojoji, suna taimakawa 'yan sanda, suna taimakawa 'yan banga, suna ba su duk abin da ya kamata. To idan ka zo ka ƙara ƙirƙiro 'yan sandan jihohi, ka ƙara musu nauyi.
4: Can cikin batu na siyasa dai, da akwai tsoron koma 'yan sandan zuwa karnuka na farauta. A cikin fage na siyasar tarayyar Najeriya da ke da munin gaske. A baya dai gwaje cikin harkar zaɓe ya bar ƙasar cikin babbar ruɗu a tunanin mai garibin Alƙasimu da ke zaman jigo a cikin jam'iyyar ADC ta adawa.
7: Ina ma gwamnan Najeriya yake da hankalin da zai amfani da ɗan sandan jiha ne? Ina hukumar zaɓe ta jiha? Duk ɗan Najeriya ya yanke ƙauna da wannan hukumar. 'Yan adawa sun daina shiga takara. Ran zaɓe ba ɗan jiha da yake fitowa. Kowa ya san ƙarya suke yi, ba abun kirki za su yi ba. To haka nan za su yi amfani da 'yan sandan jihohin nan. Ka yi tunani da a ce ran da gwamnatin tarayya ta ɗauki Sarki Aminu Ado suka mai da shi Kano, da a ce a ranar gwamna Abba na Kano yana da 'yan sanda masu bindigogi, mutane dubu nawa za su iya mutuwa a wannan ranar?
4: Gwamnoni na ƙasar dai a baya sun ɗauki lokaci suna ta ƙorafin gaza samun goyon baya ɓangaren 'yan sandan tarayyar. Sakamako na adawa da ke alakani na Abuja da ke kula da masu dokar tarayyar da kuma jihohin da ke ganin suna da alhaki na samar da tsaron al'ummarsu. Ofayemi Bamidele dai na zaman shugaban masu rinjaya na majalisar dattawan tarayyar Najeriya, da kuma ce sun jefa ƙa'idar hana 'yan sandan komawa zuwa ga 'yan amshin shatan gwamnoni na ƙasar. Muna sa dabaru a doka a yadda muke gyaran tsarin mulki, ta yadda za a rage ko a ƙayyade wuce guna da irin gwamnonin. Da mu da ɗaukacin gwamnonin dai muna magana da yawo iri guda. wannan kuma zai kara fitowa IPDA da irin sauran da wannan doka za ta samu a lokacin da ta isa majalisar dokoki na jihohi. An sanar na jihohi bukatar ce ta wajibi amma ba buri na siyasa ba.
8: It's no longer about political interest.
4: Najeriya dai yana alakan tabbatar da ingantacciyar tsaro da kokarin cika buri na siyasa da kitin alamun ko mutuwa ko rai yanzu haka. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
3: Ganin yadda kirkiro da 'yan sandan jihohi ya samu karbuwa tsakanin gwamnoni cikin kankanin lokaci da kuma zargin amfani da tsarin a siyasa, na tuntubi tsohon kwamishinan 'yan sandan Najeriya a jihar Kano CP Muhammad Wakili, wanda aka fi sani da Singam. Na fara da tambayar shi, bayan amincewar kafa 'yan sandan jihohi, kamar me yasa dukkanin gwamnoni suka amince da batun a lokaci guda? Wani gibi ne aka samu a tsaro kuma me yasa sai yanzu?
9: Ba gwamnan da ya sa hannu shi ya san me yasa yayi ba. Ai mu sai dai mu yi tunani wanda zai iya zama na daidai ne wanda zai iya zama na ba daidai ba. Wannan su gwamnoni da suka yi su za a tambaya kuma sai su faɗa mana dalilin da ya sa suka amince suke so su yi state police.
3: To wani gibi ne kake tunanin aka samu a tsaro kuma me yasa sai yanzu?
9: To gibin da aka samu a tsaro kam ai kullum ana faɗa. Ba yau abun nan ya fara ba. Shekara da shekaru abu ne yana yi kaɗan-kaɗan a wanke hula ya so ya kai mu dare. Ba a kula da 'yan sanda, ba a ba su kayan aiki, ba a isassun 'yan sanda. To ya za a yi a ce tsaro kuma zai inganta? Zaton aikin police aiki ne mai cin kuɗi. Mai cin kuɗi ba kaɗan ba. To saboda haka ƙarancin tsaro shi ya jawo watakila suke tunanin cewa watakila in an yi 'yan sandan jiha watakila zai taimaka.
3: To batun fargabar gwamnoni za su iya amfani da 'yan sandan jihohi wajen murƙushe adawa da ma fifita su a lokacin zaɓe misali. Batu ne da ake shakku da fargaba sosai a kai. Kamar wane ne zai riƙa bincika irin waɗannan matsaloli idan har suka taso?
9: To ya danganci tsarin da aka yi. Kin san ko yanzu ko an ce an amince a yi state police sai an yi doka. Za a yi doka sai a ce to ga iko wanda doka ta bawa. Dan sanda ba yana shi ne sarki ba kawai abinda ya ga dama zai a'a. To saboda haka dokan da aka kafa dan sandan jiha da shi to shi ne zai nuna mana ga wanda zai yi abu kaza, in abu kaza ya faru ga inda za a kai kara, ga matakin da za a dauka, ga irin hukuncin da za a dauka. Wannan sai a doka tukuna sai mun ga dokan. To amma ina tabbatar miki da abu guda, bukin magaji baya danna na magajiya. Don kana state police ba wai kafi karfin federal police bane.
3: Shin dukkanin jihohin Najeriya ne suke da karfin tattalin arziki da za su iya kafawa tare da gudanar da 'yan sandan jihohin? Tunda ko a farko kayi maganan aikin dan sanda fa aiki ne mai cin kuɗi.
9: Abinda nake gani kawai shine zai zama kamar sauran masana'antu mana. Jihar da take da karfi zaka ga ta fi kyautatawa 'yan sandanta na jihar. Don ba za ka bada abin da baka da shi ba. Kuma aikin dan sandan nan aiki ne mai cin kuɗi fiye da duk yanda ake tsammani. Don akwai tafiye-tafiye, akwai patrol, akwai kame-kame. Kuma gaskiya wasu jihohin kam sai dai a yi a hankali. Don ba kuɗin.
3: To me kake ganin zai faru idan har wasu jihohin suka gaza tunda an san tabbas ƙarfin jihohin ba ɗaya yake ba ta fuskar samun kuɗaɗen shiga kamar kai ma yanda ka faɗa?
9: Ba ɗaya yake ba. Idan suka gaza kam ai kin ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Saboda haka maimakon ma a kai ga wannan abun da ya kamata su yi kawai shi ne su gyara, su karfafa, su inganta federal police. Kuma abun da yake da razanarwa da ban tsoro wajen waye ne yake da haƙƙi, waye ne yake da haƙƙin a kan 'yan sandan jihohi? Federal government ce za ta kula da su ko kuma state government ne za su kula da su? Jihohi ne za su kula da su. To wannan abun yana da rikitarwa sosai. Saboda me? Saboda kamar yadda kika faɗa, ana jin tsoro kar a samu wani wanda zai amfani da wannan 'yan sandan don biya ma kansa muradi.
3: CP Muhammad Wakili kenan, tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar Kano kuma ƙarshen jigon kenan. Har yanzu muna kan batun tsaro ne amma a jamhuriyar Niger, inda rahotanni ke cewa 'yan ta'adda na cikin tsaka mai wuya a cikin daji bayan da hukumomin gwamnati suka toshe dukkanin hanyoyin da suke samun man fetur da sauran kayan walwala. Sai dai hukumomin tsaron Niger din na cewa har yanzu da alama ana shuka idan makwarwa. Gwamnati na zargin bazagurbi, wato da ke kaiwa 'yan ta'addan safarar kayayyaki. Daga birnin Yamai ga ƙarin bayani da wakilin Musalisu Bukari ya aiko mana.
10: Bincike da na masana tun farko ya nuna cewa abin da ke karawa 'yan ta'adda ƙarfi shine na kayayyakin da suke samu, inda bayan ga makamai akwai batun abinci da kuma kayan aiki kamar man fetur da suke zubawa a baburansu kayan sadarwa da dai sauransu wanda a cewa Dr. Ibrahim Haruna Usman masana harkokin tsaro kuma malami a jami'ar Abdulmumini ta birnin Yamai ganin irin wannan yanayi dole sai fa al'umma ta yi hakuri kan bincike da ake yi akan hanyoyi
11: duk wannan yana cikin abubuwan da ke kara musu karfi na yaji amma ba nan bane matsala shine al'umma na Niger da sauran kasashen dake kewayen su mutane za su ga an takure su sosai amma dole ne a yi wannan takura wannan bincike da abubuwan da ke kama da su sune ke sa a samu tsari
10: da yake magana dan fafutuka ta shafin sa na yanar gizo Umaru Kante ya ce tun farko abin da ta kamata a yi shine toshe hanyoyin shigar da kayayyakin da ƴan ta'adda ke amfani da su
12: duk yanda za a yi akwai manahukai cikin mu wanda misali za su yi ka kurdawa suna kai musu ko don su ba su kuɗi ko don wani abu can daban al'umma ya kamata ta lura da cewa duk abin da ake yi tsaro ne ake yi kuma kai ma kanka ba daɗi ba ne ka je bulaguren wannan mutane su tsaida ka saboda duk inda suka tsaida ka babu lallan ka hudaran kai huta barantana abin da ka ɗauko na kasuwanci ko kuma wani kuɗi daban
10: a wasu wuraren daga cikin matakan da aka ɗauka babu ɗaukan mai a cikin jarka daga gidajen mai sannan babu batun cika babura ko tanki makil domin wasu na bin ta wannan hanya ne suna kai man ga ƴan bindiga sannan akwai yaki da safaran miyagun ƙwayoyi wanda shi ma aka lura akwai nau'ukan magunguna da ke ƙarewa a hannun ƴan ta'adda wanda a cewar Alhaji Umaru ɗan madamin da magaram mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ƙasar ta Niger a komai ana iya saka tsari amma yanayin ne babu tabbas
13: ɗan ta'adda suna da ma'amala da ɗiya marasa imani marasa tunani wa'anda ba su san ba ciwon kansu wanda kuma talauci ya dame su komai za su iya aikata baburinsu muddin ɗan ta'adda suna samun mai ta'addanci ba zai faso ba kuma suna cuta ma al'umma kuma duk yasan da za su wa sojan nan ka kumanta wannan sojawa ɗiyanmu ne ƙannuwanmu ne dole ne a kama musu da addu'a kuma a kama musu da sa ido wannan ya kasance tsari ne wanda ma ya kasance a yi shi domin yin wannan yunkurin tsarin man fetur ɗin yakan rage wa su ƴan ta'addal hamzari kuma gwamnati ta ɗauki tsarin matakai kan wanda aka same shi bisa saida wa ƴan ta'adda mai
10: a wani samame da rundunar tsaro ta operation almahau ta kai na tsawon kwanaki 6 a yankunan da aka san kwararo ne da ƴan ta'adda ke bi jami'an tsaron sun yi nasarar samun tarin kayayyaki na abinci na ƴan ta'adda da sauran makamai inda bayan haka sun kuma kama wata motar jigila da aka bincika aka gano batir na babura sama da 70 da kananan gas da ake dafa ruwan zafi da hasashe masu tarin yawa Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
3: idan muka bar Niger kuma bayan da wasu yankunan kasar Ghana suka fuskanci mummunar ambaliyar ruwa da ta haddasa asara mai tarin yawa gwamnati ta kare kanta na sanya dokar ta baci da cewa ba siyasa bace illa rigakafi daga birnin Accra wakiliyar mu Jamila Ibrahim Mai Zango ta aika mana da rahoto
14: Mutum 38 a lardunan sassan kasar 18 ne suka rabu da mahallinsu. Gidaje 7766 ne suka nutse. Mutum 7 suka bata kana 12 suka zama babu. Inda halin yanzu masu ruwa da tsaki ke kirayen gwamnati ta ayyana dokar ta baci wanda koshin yin hakan zai rage ta adin da ambaliyar ke ci gaba da tafkawa. Ga jawabi daga Ahmad Rufai Bolas, mataimakin daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta annoba ta kasa, Nadmuwa ta kace, wanda yace ba iso nan ba ta kuma.
15: Mutanen suke kira kaman government ya call for a state of emergency ba mu kai wurin batukun institution da suke handle wanga a aiki kuma ba su ce ai overwhelm su ba in ka duba NADMU in disaster yazo if NADMU mu overwhelmed muna da institutions da muke calling su muna call institutions like Ghana Fire Service muna call police red lieutenant nan Niger police sun shigo da boats su 48 engineers na Ghana Armed Forces sun shigo da boats su navy sun shigo da boats su fire service ko sun shigo da NADMU cikin rescue mission ne shi san ka duba ba mu kai level wanda bi yafi karfin duk fadin gara ba su ma fadin da ya affecte su within weekend ga mutanen da suka rasa mutane guda 52 ke sa adarin da yemu nan ga ba mu kawo bane
14: shugaban Ghana John Dramani Mahama ya ce abinda za a mai da hankali kai tukuru a yanzu shine shugaban kasar ya ce kwata kwata ba haka bane kuma yanzu ma dai akwai da abinda gwamnati za ta yi ga kuma karin bayanin sa
16: look at how we can identify
14: ya ce muna dubiya kan hanyoyi da zamu bi don kara fadada magudanan ruwa haka da bincike da gidajen da suka tare don sayen ruwa. Muna faɗa so tari ba mu aiwatar ba domin da zaran an fara sai jama'a ke ganin talaka ba shine a gaban gwamnati ba. Amma kuma idan matsala ta taso kowa na ji a jika kuma dai akan cewa gwamnati ce ta gaza a kokarinta na kin karar damanar ta bana duk da sanin yadda zai tsananta bisa hasashen hukumar fidda rahotanni yanayi a kasar ta GMET. Shugaban kasar ya ce kwata-kwata ba haka bane kuma yanzu ma dai akwai da abin da gwamnati za ta yi. Ga kuma ƙarin bayaninsa.
16: We'll call a National Security Council meeting.
14: Yace za mu zauna da majalisar wanzar da tsaro ta ƙasa kuma tare da shawarwari daga shugabannin dukkanin lardunan ƙasar, haka da haɗin gwiwar ma'aikatar aikace-aikace da gidaje na ƙasa da su kokarta don gano magudanan ruwan da ke toshe domin gudanar da ayyukan rusau a waɗannan wajajen, haka da kwashe dukkanin baraguzan da za a samu bayan aikin rusau ɗin. Kazalika hanyar mafita na biyu shine rage yawan cunkoson birnin Accra. Shi yasa muke shirin fitar da wani bangaren birnin a waje, haka zalika da kirkirar sabuwar cibiyar bunƙasa domin jama'a su fara gini a wani sabon birnin.
16: So that our people start building outside Accra in a new city.
14: Sai dai a matakin gaba na abin da kaje ka dawo, mataimakin daraktan hukumar bada agajin annobar ta ƙasa Nadmu Ahmad Rufai Bola ya ce sun yi shirin kota kwana face wasu abubuwa da yanayi ke haifarwa ba zato ba tsammani wanda dan adam ba zai iya sarrafawa ba. Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, Hausa, Accra, Ghana.
3: Idan muka bar Ghana kuma, manoman koko a yammacin Afirka sun fara kokawa kan tafka asara bayan da farashin kokon ya kai kololuwar faduwa a kasuwannin duniya. Shin kalubalen da koko ke fuskanta na iya sa a juya babinsa a Afirka? Muhammad Awal Balarabe ya yi mana nazari ga kuma rahoton da ya hada mana.
17: Bayan karuwar farashin koko mafi yawa a tarihi da aka samu a shekara ta 2024, farashin ya fadi kasawar wasu zuwa $3,000 a kowane tan a watan Afrilun 2026. Wannan yana nufin cewa an samu raguwar sama da kashi 75 daga cikin 100 a cikin shekaru biyu kacal. Wannan kuwa ya kasara rayuwar kimanin manoma miliyan 2,500 masu ƙananan gonakin koko a yankin yammacin Afirka. A halin yanzu dai buhunan koko da aka girbe na tare birjik a gonaki, lamarin da ya sa manoma kamar Firmin Kulibali dan kasar Côte d'Ivoire sayar da hajarsa a farashi da bai taka karaya karya ba. Yace a yanzu manoman koko na mutu a cikin talauci duk da cewa suna da amfanin gona. Ba su da kuɗin da za su iya sayawa kansu magani, ba su da kuɗin da za su rayu yadda ya kamata. A Ghana ma dai manoma da yawa na fama da rashin kuɗi saboda ba sa sayar da kokon da suke nomawa, lamarin da ke jefa su cikin mummunan hali. Nje Emmanuel Nojor.
18: I harvested but because of
17: yace in na girbe amma kuma ana fuskantar jinkirin biyan mu kuɗi kuma ban ji dadin jikina ba, sannan ban samu kuɗin daukar ma'aikata don kammala aiki a gona ba, shi yasa ya lalace. Tsawon wani lokaci ne nake jiran a biya ni kuɗi na? Kimanin watanni 5 kenan.
18: About 5 months now.
17: Dalilan da suke sa farashin koko ke hawa da sauka na da yawa, a cewar hukumar kula da cinikin koko ta duniya. Hauhawar farashi a shekara ta 2024 ya faru ne sakamakon rashin amfanin gona mai yawa a yankin yammacin Afirka da kuma matsala da aka fuskanta wajen jigilar koko zuwa kasuwannin duniya. Amma masanin tattalin arzikin noma Tancred Wachirie ya ce wannan na da alaka da matsalar sauyin yanayi da ke shafar lamuran noman koko.
19: Ya dereglement climatique qui s'observe.
17: Yace akwai sauyin yanayi da ke shafar kasashe da ke yankin da ake yawan zafi. Akwai lokutan fari da ruwan sama mai yawa da suke janyo illa ga bishiyoyi. Wannan yana sa a samu ruwa mai yawa kuma ya rage yawan amfanin gona a shekaru ukun da suka gabata. Côte d'Ivoire da Ghana ne suke samar da kusan kashi 2/3 na koko na duniya, amma kuma fitar da hajar zuwa kasashen waje ya ta'allaka ne a hannun manyan wasu kamfanoni. Amma kuma bisa dalilai na karancin bukatu na duniya, waɗannan kamfanoni sun rage sayan koko a 'yan watannin baya-bayan nan. Sakamakon haka ne koko ke taruwa a tashoshin jiragen ruwa, yayin da manoma da yawa suke kasa sayar da amfanin gonakinsu. A Côte d'Ivoire ga misali, akwai koko da darajarsa ya kai sama da biliyan 280 na sefa da ke jibge. Shugaban hukumar Koko Board ta Ghana da ke tsara noman koko da sayar da shi da fitar da kokon, Wisdom Dogbe, ya kare dabarun hukumar da ke aikin shiga tsakanin manoma koko a Ghana da kuma masu saye a kasashen duniya.
20: We're able to lock in prices and
17: mun samu damar kayyade farashi da killace shi kafin faduwar kasuwanni a kwanan nan. Mun tabbatar da cewa mun bada kariya mai karfi ga farashin koko, kuma dai kun sani don haka muka sayar da koko mai yawa kafin matsalar ta faru tsakanin kashi 85 zuwa kashi 90 na 25 da 26 a sayar da su kafin matsalar ta afku. Gwamnatin Ghana ta dauki mataki a farkon watan Fabrairu ta hanyar rage farashin koko da ta tsara a kasar. Ita ma dai hukumar kula da koko ta Cote d'Ivoire ta tsara farashin ta a farkon watan Oktoba don kare manoma.
3: Da wannan rahoto na Muhammad Awal Balarabe muka kawo ƙarshen jerin rahotannin namu na wannan zango. Muna da ku ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook kan rahotannin da muka gabatar muku. Za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu sai fagen shirye-shirye amma kafin nan ga wannan sako.
0: DW ra'ayin malamai.
21: Dambaro fitar da 'yan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya dauki sabon salo inda jam'iyyar ta sauya sunayen wasu 'yan takara, lamarin da wasu 'yan siyasa ke cewa dauki daura ne ba adalci ba.
22: Ba alheri ba ne ka dauki haƙƙin mutane na zaben ma kansu shugaba, ka azama kanka bayan ka yi rantsuwa cewa za ka yi ma mutane adalci.
21: Shin ina wannan rikici zai kai jam'iyyar yayin da ake tunkarar zaɓe, kuma ina makomar demokradiyya a cikin jam'iyya? Wannan shi ne batun da za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon.
3: Tumadalla, yanzu kuma sai faken shirye-shirye inda za mu fara da shirin matasa. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirin mata da ma ƙananan yara. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Dandalin Matasa.
23: A shekarar 1973 bayan yakin basasar Najeriya, gwamnatin kasar ta kirkiro hukumar yi wa kasa hidima ta NYSC da manufar hada kan 'yan Najeriya ta hanyar tura matasa masu kammala jami'a zuwa jihohin da ba nasu ba domin su yi hidimar shekara daya. Tun daga lokacin miliyoyin matasa sun ratsa wannan shiri, wasu sun samu aiki ta dalilin sa, wasu sun samu abokan rayuwa, wasu kuma sun fuskanci matsaloli kamar na rashin tsaro, karancin allowance da kuma rashin ingantaccen horo. Sai dai a yanzu bayan shekaru 53 gwamnatin Najeriya ta samar da mafi girman sauyi da aka taba yi wa NYSC. Daga sauyin shugabanci na sojoji zuwa farar hula zuwa tsawaita zaman sansanin horaswa daga makonni 3-6 tare da mayar da hankali kan koyar da sana'o'i, kasuwanci da fasahar zamani. Sai dai ana aza'ayar tambaya shin wannan gyara ne da zai ceto makomar matasan Najeriya? Batun da za mu duba a shirin dandalin matasa na wannan makon, shirin da ke nazari kan al'amuran da suka shafi matasa da irin cigaban da suke samarwa al'ummominsu. Sunana Fauziya Dauda.

0: toma da la. Hukumar NYSC ta fara aiki ne domin karfafa hadin kan kasa bayan yakin basasa. A duk shekara dubban matasa masu digiri daga jami'o'i da manyan makarantu kan shiga wannan shiri duk da yake an gabatar da korafe-korafe sai dai gwamnati a yanzu ta sanar da gagarumin garan bawul ga tsarin yi wa ƙasa hidima kuma daga cikin babban abin da yake daukar hankali shine tsawaita zaman sansanin horaswa daga makonni 3 zuwa 6 da koyar da matasa harkokin sana'o'i da ma kasuwanci A cewar gwamnati manufar ita ce a mayar da NYSC daga shirin hidima kawai zuwa wata makarantar da za ta samar wa matasa abin da za su dogara da kansu. Ga matasa irin su Ruqayyah Muhammad da take matakin ƙarshe a jami'a ta nuna sambarka da wannan shirin.
1: Gaskiya na ji daɗin sosai wannan sauyi da gwamnati ta kawo mana ga bautar ƙasa. Musamman mu da yanzu muke a matakin ƙarshe na kammala jami'a. Gaskiya alhamdulillah. Gaskiya abin ya mana daɗi gashi bugu da ƙani ma an ce har da sana'o'i za a koyar a wurin. Kaga idan mutum ya iya wata sana'a ko ma bai samu aiki zai riƙe sana'a kuma ya samu abin. Wallahi abin ya mana daɗi alhamdulillah.
0: Masu goyon bayan wannan garan bawul na cewa lokaci ya yi da batun hidimar ƙasa zai kasance ya dace da buƙatun wannan ƙarni. A cewar su shekaru da dama ana zargin cewa matasa na kammala jami'a ba tare da ƙwarewa da za ta taimaka musu ba wajen samun aikin yi ko kafa wata sana'a. Saboda haka tsawaita horar da su kan kasuwanci, fasahar zamani da shugabanci na iya zama wata dama ta rage rashin aikin yi da ƙarfafa tattalin arziki. Kamar yadda Bashir Limanci, tsohon sakataren ƙungiyar ɗalibai ta Najeriya, ya bayyana.
2: Saninmu ne a da NYSC ya fi karkata wajen koyar da ladabtarwa, kishin ƙasa da bin doka, waɗanda har yanzu suna da matuƙar muhimmanci. Amma a yau matasa suna kuma buƙatar ilimin jagoranci, ƙwarewar sana'o'i da dabarun kasuwanci domin su iya dogaro da kansu bayan kammala hidimar ƙasa. Idan aka aiwatar da wannan gyara yadda ya kamata, zai taimaka wajen rage rashin aikin yi ta hanyar baiwa matasa damar ƙirƙirar ayyukan yi maimakon jiran gwamnati ko kamfanoni su ɗauke su aiki. Haka kuma zai samar da shugabanni masu nagarta da matasa masu ƙwarewa.
0: To sai dai yayin da wasu bakinsu har kunne da jin wannan labari, matashi Khalid Kabir Yusuf ya ce wannan shiri ba lalle ya tasiri ba, yayin da ya aza ayar tambaya ga gwamnati game da batun samar wa matasa jari idan sun samu horo na kasuwanci da kuma sana'o'i.
3: Ai ba kowa ne yake da interest ma ne sana'ar ba gaba ɗaya, ba kowa ne yake da wannan ra'ayin ba. Wani ya fi son ya ga yana yi wa gwamnatin hidima, wani kuma gaba ɗaya ma ba shi da ra'ayin yin sana'a gaba ɗaya. Kuma sannan in ma gwamnati ta koya mutum yadda zai sana'a, za ta ba shi jarin da zai irin sana'ar da yake da burin yi ne idan ya gama wannan koyon harkokin sana'o'i ko ko a'a. Zuba mai ido za ta yi je nemi jarin da zai tashi sana'ar. Na biyu kuma wannan kaɗai gaskiya bai isa ba. Za a ce gwamnatin za ta haɗa da bautar ƙasar, a ce ta raba abin kashi biyu. Rabin shekarar ka ta fara iciya bautar ƙasar, ka yi bautar ƙasar, rabi kuma ka koyi sana'ar, wanda in ka je a ƙarshe sai ka ga wanne ya kamata ka choosing, at least dai ta fita ta nuna maka hanyoyi biyu.
0: Abba Mika'ilu Dandami matashi ne da ya yi hidimar ƙasa a shekarun baya, ya bayyana irin sauyin da za a iya samu yanzu da sabon tsarin na gwamnati idan aka kwatanta da yadda suka hidimta wa ƙasa.
4: To abin da zai bambanta yi wa ƙasa hidima a wannan lokaci da kuma wanda muka yi a baya, akwai maganar wato fannoni da mutum ya fi ƙwarewa. Kamar alal misali, fannin da ka fi ƙwarewa shi za a fi mayar da hankali wajen ganin cewa an ƙara maka ilimi a kansa, domin ya zamto cewa ka samu wata takarda ta shaidar ƙwarewa a kai. Misali, idan ka ƙware akan aski tun a cikin sansanin, za a baka shaidar cewa ka ƙware akan aski, wanda zai taimaka maka koda bayan ka fita daga sansani akan koda ka fita daga sansani zai taimaka maka wajen neman aiki da makamantansu. Sannan kuma maganar tura jami'ai, wato tura su matasan wajen da za su yi wa ƙasa hidima, kin ga idan muka duba duk da yake hukumar ta kan yi ƙoƙari wajen tura matasan akan tsarin karatun da suka yi a jami'o'i, to amma kuma akwai waɗanda ake tura su inda ba su da alaka da abin da suka karanta. To ina ganin a yanzu idan har aka jaddada wannan duk waɗannan makamantan su zai taimaka gaya wajen ganin cewa ba su ka sauka daga layin da abin da aka karanta ba, kuma kin ga shi ma wannan wani sauyi ne.
0: Tun da fari manufar yi wa ƙasa hidima wato NYSC ita ce haɗa kan 'yan ƙasa da ƙarfafa kishin ƙasa da ba da gudunmawa ga ci gaban al'umma da inganta fahimtar juna a tsakanin ƙabilu da addinai da gina shugabanci da ɗabi'a. Hakan ya sa tsohon ministan matasa a Najeriya Solomon Dalong ya ce babu hujjar da zai sanya gwamnati ta sauya daga kan tsohon alƙawari.
5: Wannan sare na bautan kasa tana da manufa, tana da tarihi, tana da dalili da yasa aka kafa ta. Kuma wannan manufan da dalili tana da tasiri sosai ga haɗin kan ƙasar nan. Babu wata hujja da za a yi wannan garan bawo, domin a wannan lokacin ne ma Najeriya tana buƙatan wannan tsari sosai, ganin irin yadda rababuwan kan mutane da kuma rashin kyakkyawan tarbiyya na kishin ƙasa da 'yan Najeriya.
0: To amma shin me matasan suka fi bukata?
5: Matasa suna bukatan dukka guda biyu, da tarbiyya da aikin yi, domin su kawo gudumawa wa ƙasa. Don haka ba zai yiwu a ce an ware ɓangare guda a fifita shi kamar shi ne biyan bukata. Idan matasan ba su da alkebla, ba su da tarbiyya, ba su da kishin ƙasa, menene ne amfanin ba koya musu aiki? A kore da suke da sana'a da yawa a cikin matasa wanda yanzu sun zama bata gari, ba su amfani da sana'a ba. Don me? Don ba su samu kyakkyawan horaswa wanda zai taimake su su yi amfani da wannan basira ba. Don haka idan dai suna da kyakkyawan manufa, suna iya masu kafa sabon tsari na ma'aikata wanda za ta bunkasa ba wa matasa aiki na zamani da kimiyya da ilimi na gizo, na duniyan gizo. Wannan ita ce.
0: Da dama dai a yanzu sun zura ido su ga yanda za a aiwatar da waɗannan tsare-tsare. Da haka kuma zan yi sallama da ku masu sauraro a cikin shirin dandalin matasa na wannan makon, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare ku, musamman ma wakilanmu na Abuja da kuma jihar Sokoto, Ubala Musa da Ma'awiya Abubakar Saddiq. Suna na Fauziya Dauda da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW Abunamu
1: shin ko kun san cewa musgudawa ƴan mata da ba su aure da wuri ba na jefa su cikin mawuyacin hali sai ku kasance da shirin Abunamu dake duba batutuwan da suka shafi mata da yara da kuma zamantakewan iyali sunana Fatima Muhammad zan kasance da ku a wannan lokaci

0: Madalla aure dai nufi ne na Ubangiji wanda shike aurar da kowa a lokacin da yaso da ya ga dama, amma duk da haka wasu na ganin wayon su ko dabarar su ke aurar da su. To sai dai akwai masu ganin rashin yin aure da wuri a matsayin rashin farin jini ga ƴan mata, abin da ke sa wasu mutane ke bin duk hanyoyi wajen samun yin auren. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar mu ta Afrika da ke aurar da ƴan mata da wuri, wanda ta zarar mace ta kai shekara 20 zuwa 22 ba ta yi aure ba, sai a shiga musguna mata ta hanyar kiranta da wasu sunaye kamar kwante. Yanayin ba haka yake ba a wasu ƙasashen yammaci da gabashin duniya. Maimuna Gambo Hammawa wata uwa ce da ke nan Yola tana cewa,
1: a gaskiya babu wani takamaimin lokaci da ya kamata a ce mace ta yi aure. Yawancin mata yanzu sun fiye so su jinkirta aure, su samu su gyara rayuwansu, su kammala karatunsu, su mallaki hankalinsu, a samu ƙwarewa wurin kyakkyawan fahimta kuma kyakkyawan fahimta wurin ma menene auren. Don haka mata suna samun matsala na jinkirin auren. Bayan kuma mata sun ga cewa wannan ne mafita a gare su, to mutanen da suke tare da su kuma ba su gan wannan mafita ba, suna ganin kaman wannan aibi ne ga mata. To don haka ana samun matsin lamba, ana samun musgunawa, ana samun takura daga gun iyalai da al'umma. Iyaye da yawa suna takura suna musgunawa ‘ya’yansu su sa su dole su ci su aure, su nuna musu akan cewa wato jinkirta aure ba ma halal ba ne. Wato ana duba wannan ta fannin ma addini, wanda kuma in mun koma mun duba addini, shi auren da kansa ma ba dole ba ne. Aure sunna ne, in kuma ‘ya mace za ta kula da kanta ta yi abin da ya kamata, bai kyautu a ga aibi a rashin aure ba. To amma jinkirta wannan laifi ne. To a garin haka yawancin mata suna samun damuwa, suna samun rashin natsuwa, suna samun cuta, wasu har da ma kisan kai. So wannan ya koma ya zama rashin alheri gare mata.
0: A wannan yanki na Najeriya dai akan samu waɗanda rashin yin aure da wuri ya jefa su cikin kunci na rayuwa, kamar Aisha Lawan da ta kwashe shekaru 25 ba ta yi aure ba a nan Yola.
2: Matsaloli mostly a nawan da na fahimta wasu family, idan sai in ka je biki an haɗu da wani an haɗu, sai a fara tunziranka wani baka yi aure ba, me kake jira a fara wannan ya faɗa wancan ya faɗa. Gaskiya abun ba daɗi, ko kuma kana tafiya ku haɗu da wani kwana biyu ba ku haɗu ba ku gaisa, wai har yanzu ba ki aure ba, kaman kai ka ajiye kanka baka yi auren nan ba. Gaskiya ba daɗi.
3: To a gida fa kina fuskantar wani matsala?
2: A gida ma haka, kowa yana expecting ya ga an ce ka fito da miji ka yi aure, kuma ba wai abin da gare ka ba ne. Sai mazan sun zo sun ce wani zan aure ki kafin nan ka gabatar da su. Da waje time sister na ta fito da miji wai za ta yi aure. Ba zan manta ba ma lokacin a durin Ramadan ne aka tashe mu da asusu ba, ana ta zage na cewa ni na kina fitar da miji na kina yi aure wa mutuwa ta shiga shi sister na ma ta fitar da miji ta za ta yi aure wa. Gaskiya na ji ba daɗi, kaman laifi na ne, ni ne ban fitar da miji ba. Kuma ba haka ba ne, yanayin yanzu ba yanayin da ba ne. Maza da kuma samun su
3: a ganin ki mai ki kawo jinkircewan yin aure a yanzu saɓanin yadda aka saba yi a baya.
2: Gaskiya mazan yanzu an lalace, duniya ta ɓaci, akwai matan banza a waje da yawa. So abin da suke gani za su samu a cikin gida suna samu a waje. So yanzu kwata-kwata ma ba su damu da su yi auren ba.
4: Abu namu maganin aka fi mu.

0: sai dai duk da cewa wannan matsala an fi danganta shi ne ga iyaye, amma ra'ayin Mallam Shehu Halilu Gire ya sha bamban.
1: Wannan yana faruwa ba mutum ne yake dorawa kansa ba. Yadda Allah ya tsara abu haka zai kasance da shi. Akwai irin waɗannan 'yan mata kuma da yawa a cikin al'umma. Addini ma ya ce irin waɗannan mata da ke shekaru da yawa ba su kai ga sun samu aure ba a tausaya musu, domin ba son ra'ayinsu ba ne, domin wannan tausayawa da kulawa zai sa ba za su yi tunanin shiga wani hali na asha a cikin al'umma ba. To amma yaya ga idan har kai iyaye ku da kuka haife su iyaye ku ne kuke juyawa ku nuna masa irin wannan kiyamata? Mu sani abu duk abin da ya faru hukuncin Allah ne. Sa'annan kuma tabbas ɗa namiji da 'ya mace ba wanda zai kai munzulin da zai aure yake da halin yin aure yake zai yi wuya a samu irin wannan, musamman mace da ta san cewa kulawarta mafi akasari fiye da rabinsa a gargashin namiji ne. Don haka kokarin ta duk ita ma ta samu wani wanda za ta zauna gargashinsa ta yi biyayya ya kula da ita. To idan har haka bai samu ba, da Allah mu riƙa musu fata na gari, mu yi musu addu'a, sa'annan kuma mu riƙa ba su shawarwarin da zai kai ga hankalinsu ya kwanta, su ma kuma har Allah ya fito musu da wanda Allah zai sa su samu su zauna a gargashinsa ya aure su ne.

Soma Dalla masu raro da aka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin ƴan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya iso gare ku. Sunana Fatima Manake sallama da ku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.